0: de kalum nan jokunun ti gennu bum de hurotul ustaq salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak Tiéñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di dégglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak si nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamm ci katunu yalla la borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fananu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mbokk yi fukk waxtok ben tek na ñaari minute ma ngi jéggulu ci wara jokko ak yeen ci ñi bëgg jotna kon ku bëgg dugg ci direct bi addu ci émission bi 88 628 1337 fofu ngay jaar 88 628 1337 kon dundu la ilaha illallah laaj na nga xam lu muy tek laaj na nga nanguko laaj na nga am ca certitude nga man ko wat waye laaj na nga womatu ca waye laaj na nga selal devine wa waye laaj na nga deggu muy jurom benel as-sadqu deggu moy jurom benel safarum deggu moy nafaq manam naxante naxante baxu yalla dañu digel ñuy deggu laqad amarna allah bi mulasamati as-sidqi was-sadiqin fa qala ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin yalla deggu lu bëgg da bëgg ngay deggu ci lepp kala gëna jégué ka nga gëna fonk ka nga gëna naw boko gisé mu lay wo lo xamni gëmoko mul demagon demal ba gëm ko jangal gëstul lola bam doy la nga dogo dug ndax pass pass kenn duko négocier birum pass pass doone rek diwa nga ci aha kay nga da dug lolu ñepp ñepp mënuñu ko def ñi ko def ñepp amuñu ndam ñepp amuñu ndam ñepp amuñu ndam han yalla neena na ngeen ragal yalla teyit ngeen di and ak ñi degg Jantibafem, radiyallahu ta'ala anhu newon nako man laqita yashhadu an la ilaha illa allah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil janna ben wax bi la rek ben wax bi la waye li dafa depp ak aya bi ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin da ngeen ragal yalla duma dañ mukk di leral baat bi ndax dafa baat bi dafa teunk ta gatt hein té ñun wax kat yi ñu diko wax lu bari ñi khutba diko ubbé né waana khutba bo degut baat yi né nañ sax mënu ca ñak waye ragal yalla moy nga diko sooralé yalla boko sooralé do ñëmé def lu muy téré boko sooralé do ñëmé bayyi lu mu santané kon taqwallahi moy sooralé yalla sooralé ko ba mëna def yi mu santané yépp ta nga man ko mëna bayyi yi mu téré yépp lolu may taxawal lay waye na ngeen mu tekkene taxul xam nga bu doyon rek mu yem waye dana wa kunu ma'as sadiqin te ngeen nek ngeen am nak ngeen jaxaso ñu deggu ñi tey deggal hein degg moy safanu fen deggal nak ci jif safanam moy nafaq naxante ñu ndaj hein safanu deggu moy deggu moy safanam moy ñu ndaj dina xamte dina xamte yantu sallallahu alayhi wasallam neena ku wax baat yi te muy deug ci sa xol yalla aramal na sa yaram sawara man qala la ilaha illa allah sidqan min qalbihi harrama allah jasadahu ala an-nar muy juroom ben mbokk yi juroom ñaari tomb yi nga xamne moy charte yi moy condition yi tax yow sak la ilaha illa ju nanguko ñu nangul la ko moy yi da ngay xam li baat yi tek ba nopi nga nanguko nangune li deug la bu ko xam ba nopi wedde ko dang koy xam ba nopi nanguko boko nango bu ci am ben natab wala jexi jax nang ko mëna war yaqeen dang ci am yaqeen waye boko xame nangune moy deug ba nopi man ko wat ba nopi di doxay nu lo neexit du la jariñ batay ndax teunku wo ja kon dañ koy teunku

studio yooyu nag daa am ay L xëy na émission bu do ci dul xaj moo tax duñ ko mën a faram fàcc. waaye képp koo xam ne am nga nerf sciatique te bëggoo faj mu wér laa wax nag ñëwal boo ñëwee rëbës ci pàkku ferraay bi boo ñu wooyee ñu tegta la place bi wala nga woote 77 943 06 88 wala nga woote ci 76 750 34 34. ñi nga xam ne dañoo amee hernie discale nag ndigg lay jàpp disque yooyu nga xam ne ñoo nekk ci ndigg li bu fekkee dafa génn day waral muy lu méttee metti ñi nga xam ne dañoo yenn lu diis wala ñu fakastalu wala yooyu yëpp daal da koy def wala ñuy toog lu yàgg yooyu yëpp day indi hernie discale. hernie discale nag bu jàppee nit ki mën na koo indil tuur dox bu jege yantoo mën na koo indil itam du mën a téye ay dem toiletam ndax chidide yi nga xam ne ñoo yor loolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekkee ne yooyu la jàpp mën naa indi jafe-jafe boobu kon muy tawat joo xam ne ju mettee metti la bari na koy jàmbat ndigg te fekk ne hernie discale la am moom mu naan ndigg luy mettee ma jàpp fekk na moom dafa amee hernie discale kon nag ku amee hernie discale te bëggoo faj woo ñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 750 34 34 bu dee diwaanu Dakar nga nekk ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi nga woo ñu ci 77 943 06 88 ñi nga xam ne dañoo amee hernie iatale nag moom dënn lay jàpp ab dënn lay jàpp ci xeeti estomac yi la bokk waaye bokkuñu ndax moom xëtër bi dafa am fu mu séparé ak estomac bi loolu nag mooy am jafe-jafe moo tax ñu naan ko hernie iatale. hernie nag foo ko déggee rek mooy organe bu génn place am dem ci place boo xam ne waru faa nekk am na ñum dal nag ñu jàppee ne dañoo amee estomac ñu koy faj estomac ñoom tamit ren ba déwén te fekk ne hernie iatale lañ am ñu bàyyi xel loolu kon tawat yi pour nga mën koo faj il faut nga gëstu bu baax a baax a baax ku am hernie iatale woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ci 76 750 34 34 am na ñoo xam dañoo am hernie inguinal. hernie yi nag bari na hernie inguinal, hernie dans ligne balance, hernie umbilical, hernie yooyu yëpp ay xeet la bu fekkee ne hernie bi daa nekk ci mbaq gi ci wetu jumbax bi wala mu ñëw ci wetu biir bi wala mu jàpp ci way yore yi boobu la ñuy wax face inguinal yooyu yëpp ay hernie la yoo xam ne kum dal ñëwal 77 hernie nag boo ko xamul ci wolof moom la ñuy wax ulde. hernie nag boo ko déggee mooy place organe boo xam ne dafa génn place am dem ci place boo xam ne nekku warul nekk place am ndax biir bi dafa am ay misama ay dafa am explication xam ne day gudd du fi xaj bu fekkee ne fatul fépp nag misamaa yi fatul ñu fépp nag organe boobu mën na fa jaar génn mooy waral ñuy wax hernie mën naa génn fu nekk ci yaram wi nag kenn képp ku am hernie inguinal wala iatale wala umbilical wala hernie ligne blanche yooyu yëpp dañ koy saafara ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woo ñu 76 750 34 34 am na ñoo xam ne estomac lañ am estomac nag ab cër la waaye tawat bi nga xam ne mooy dal cër boobu moom la ñuy wax ulcère moom bu dalee nit ki gémiñam day fuur yenn saay wala muy xesew muy faral di xeeñ dal wala duutu mën a lekk yu saf yi lu mel ni ataaya bu foor wala kafe gu foor wala ñam yu forox yi du ko mën a lekk lu mettee metti la moom itam muy tawat joo xam ne ñi ciy woote bari na waaye ñu ko mën a faj mu wér bariwul ñu yor ci garab yu efficace nag képp ku bëgg a faj mu wér wooteel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi boo fi accès rek boo wootee ci 76 750 34 34 incha allahu rabbi danañ la saafaral sa tawat jooju. am na ñoo xam ne ulcère gastrique lañ am ñoo xam ne reflux gastrique lañ am bu ñu lekkee ba pare lañuy commencé am coono ñii bu ñu xiifee lañuy commencé am coono ñii liñ lekk day mel ni dafay génnaat loolu mooy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ci numéro yooyu ngir la mën a am sa saafara ci kàttan yàlla.
amna ño xamné prostate lañ am. Prostate nak ñaari façon la. Amna ño xamné sen prostate dafa teju, mënu ño tour ndox, liñu wax blocage urinaire, sen ndox da fay bloquer. Am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñu yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 bude diwan dakar la ñewal rewes ci pakou ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakou ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi meuna jot sen safra amna ño xamne liñu wax produit biñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay machallah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax nature gro mom itam da fay mayé yaram ku ko soxla ñëwal rebeus ci pakou ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goater lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah am ñoo xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañoo amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension bu yéek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñing ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak
ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 750 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seen garab bulletin de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral derbi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose ba ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi lay ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen régal di metti muy régal douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yep dañ koy traiter moy lak ñi nga xamne dañu am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ontorien yoy yep dañ koy savara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème mu veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi ma tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko
jëlaat li nga joxe woon muy garab goo xam ne ñi néew kàttan ñoo ko moom ak as boo mën a am. Woo leen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi, ngeen woote ci 76 550 34 34. Assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Yàlla na ñëpp am jàmm. Barke Cheikhouna Cheikhoul Khadim.

0: mbokk yi suñu yobulu tay dañ koy jëmé rek ci lool yi tel na waye li tax mu yité lit moy dañ ci mëna jël ay bind man ko ci jangaté jangat ci bind yan ak bind yoyu fu muy joggé xana ci suñu sëriñ qadim mustafa radiyallahu anhu lool la moy mom cheikhul khadim radiyallahu anhu ab taxawayam banimu la ko jamono ci jamono yoyé amna bind bu am solo yu am solo yu ci meuna jangat waye bokku na ci mom day dafa musa wacc ci liggéeyal yalla sun borom ak liggéeyent bi sallallahu alayhi wasallam musa wacc ci jariñ doomu adama yi jariñ bi def yalla yi giñu mañi jariñu tay jariñu allah ndax mo ne won bu don ton ne jaamu yalla bu don ton jaamu yalla ak jariñ bi def fi duma faran ci aduna donte ben bisla kon jariñ bi def fi duko ñoron la jariñ len ci xam xam jariñ len ci di len gindi di len yar di len tek ci yoon lol motax bim deme ba tuba bi japp ne man nañ ko galankor ci lolou ba yobbu ko ci geejge itam mu jaar seen loxo bo ngi dem ci geejge liggey bu mag bo mu don def taxun mu bayiko nax dafa am ñum fi wotal jël mam cheen ibrahim def ko jeewriñ ci waye tubarkallah teewul mu am denkaat yum leen bayil yo xamne ñom ñing ci don jariñu ci fofu leen tegon seen tankatam di ci dox ba nim leen fekk waat waxon na len da ngay waxon mam cheen nako da ngayen yittewo jang ak jangale ak liggey ci mbay bobu lolou mo fi gënon am ci lolou lañ tek seen tank bim ñewé ba di katam ay juroom ben wër rek wala du sori fofu la fi amaat ro xalé yi tambali waat ba niñ ko yobbo waat ci ñaari yoon wi mu dem gannar ba nim bam démé gannar rek ah fofu dafa continuer woyé liggey bi ta bam demé ci geejgi bayiwuko won ndax téwul mi ngi doon bind mi ngi doon def ay wasaya diko yonné ci réew mi den wax ni wara def ak fi wara tek sen tank den nemiko lepp lim nek ci xarkat mu ci ko bayyi bim demé ba ñew ta ba dem ganar yi gis nga dañ ko fa fek amna ñu ño xamné fek amna ndigal mu fi ñu fek ko fa waye mu len de yar fofa den tarbiyé den jangal diko dal ci njabotum ko tedd gi cheikh mohamed mustafa amna fadl ak kilifa yu teddi mbokam yi nga xam ñu mbokam mamadou antassali ak itam ñi nga xam ñu talib yu mag ni ba def liggey bu am solo bam fa def ba am bari na ci ño xam fa lañ jangé tubarkallah xam xam way fa lañ tarbiyé wo bam fa joggé ñew ci réew mi itam nekk ci ñolofit batay ah moye liggey bobu wal jangalé ak yar ba niñ ko andé ñaarim résidence surveillée lolu mësu ko bayyi diir fu ko at ak juroom yam fa nekk yépp kon tuba bi dañ ko bëggone galankor ci liggéeyam bobu ak formation bu dëgër bobu mu doon def ñu jappone ne ki buñ ko bayé ni bootut ñu melni mom ñu bari lay andi ay dañu xamone ne ko melni mom bu misali fata koku yallu ci morom ah ñu ko ci jamono loolu moko ko misali fata sama misal loolu fatna waye té wut dana andi lam bëgg mom koku mel na mu doon doxé mom day prince bam man ci andi ñu bare formé len ci loolu lañ doon bañ waye téw luñ koy tek ci ay condition yu jafé limi xat mom téwut fam lam ca man lam ca tol fam ca tol rek ak lam ca mëna def rek wuti ca ngant don té lu ci nek mënona am ngant waye wuti ca ngant kon loolu da lay jangal lan yow nga xamné da nga aju ci sëriñ bi moy buul né man kat awu mo moyen doga def fa nga tollu rek defé fa yow la nga jot am def bu fekk ñaar témé nga tollol del def ñaar témé kon bu neena del joxé addé nga na nik ba am wala joxal ci sasu jumaaji nga na nik ba man dedet yow tollol la nga am rek bu dé ñaar fuko am joxal ñaar fuko ba ko ngay am ñaar témé ba ko ngay am ay jooni bu fekké da nga né man kat mënuguma jàngalé waye man nga tok sa buntu dék difa jàngalé donte kenn nité ñew jàngal ko waye bu né li fekk oma daara jun tabax bam doon ay étage duma ko man wala li fekk oma nangam ak nangam señ bi mom deful non lu nekk ci xat lu ci nekk rek du bayyi ben occasion bu jall wala waxtu lu def jariñ ñi fa doom adam ci loolu la nekk ba ci bi fo teewul nim da xat xat yi rek tan joji teewul dañ ko wutoon barrière mu cey jaar di dem ndax nit ñi ni meloon xam nga nim mel sana fin de la dara waye teewul bu ma tan di doxantu day dem bam yag mu taxaw mbolo mi taxaw buñ taxawé mu war leen délo leen ci yalla jangal leen xamal leen continuer wat xol lolu lélek sa mu génn ubi fenêtre bi mbolo mi tok mu def tombam yu am solo yoy den ci jangal kon lolu musako bay ben yon ba 1927 ba ni mu la ko jamono mu tolok ci mu jëntal lata muy fatu téwut amna ay tombu yu am solo yu neen defon dañ ci ñëwaat inshallah ci alquran ci ñël ben sourate bakara way yu yep day wone ban niñ ko mujjé gisé mi ngi doon jangalé ba tabarakallah cheikh mohamed mustapha dik nak ba nim la ko jamono cheikh mustapha taxaw ci taxaway bu am solo bobu ba andiko touba inshallah muharram ñu diko fatlikou mu doon taxaway bu am solo dess ci ñëwaat inshallah way dañ ñëwaat ci doliku dolli
1: hatta kuna bi ma il khaybirayana
0: ko ñu and ak doliku dolle ñu and ci ak seigne may gey radiyallahu anhu mu ubbi ñuko ci xati degi di muqaddamatul amda
2: kalami wa niyati wa fi'li tawajjaha ila man tabani so wal barra was saka
0: tabarkalla ben ko dolle ñu doore ko ci alquranu karim kon ci walum alquran lañ bëgg ñew nekkon nañ nak ci tafsir alquran waxon nañ ci ciosanam waxon nañ ci atem waxon ñewon na ci critère yi ki wara tafsir alquran ay charte yi wara lambo ñu dooron nak ci teggini ki fi fi alquran yeen teggin la wara amé ñu tambalé ko ci tambalé won ko ci ni da wara nekk selal a mukhlisa wara don ko sel limi def nako def ci yalla tax way bimu def di tafsir alquran ngir lu jëm ci posam dedet aw ni ko don tam moy wax ci señ bi di waxtan ci señ bi wala ngay def ci khassir yeb ma sene ko ci khiyas ngir wax lu tax ñu lay jox sen alal wala ñu lay naw wala yu mel nonu wurta taxaju kenn rawati nak yi fi alquran la ci tege moy na am ay jikko yu rafet ndax la ngay wax ci alquran da lay jangal jikko yu rafet kon jow mi koy def na nga melo wa felu kan wo da tax ngay waxal da na gëna gëna ngay wax da ci gëna jarignu ndax da lay naw yow mi koy wax naw tay jikko roy ci la ci tege moy na don koy deggu ci lamuy wax tam fam koy jëlé diko tuxal ah nako na ci am assurance nako woor nako woor bumu wax bumu tatone di tandu tok di wax jo xam da ci delu ginaaw ak di dengi dedet na wax lu wër lo xam dañu xam ne ki limay wax wolunako wolina ci bopam waye na deggu tam ci limay wax na doon degg waye bumu wax jo xam ne ah buñ ko topé dañu xam ne ki nim ko firétu nonu ay wa la ci tege moy ki fiir alquran mufassir bi da war doon ko xamne ku tedd bakandey doon ku am solo ku am personnalité waaye bum doon ko xamne day doon ko xam day fuñ ko fekk day jëf yi nit ñu soufé ñi wala mu wax yi ñu soufé ñi lolu ku fiir alquran wu tamel non ndax wax yalla ngay wax ko net bokk na ci lay xagn ni personnalité ak dignité nak moy nga doon moy ci waxine dana feñ ci waxine di waxine yo xam waxine yu tiaxan la waxine yu ñak solo day xew ci suñu penc mi legi ci ñi fiir alquran legi nga diko deg lool day muju ñi deg alquran dañu def na alquran ak net li ñu deg rek ñoyam ba suñu borom tabaaraku ta'ala bu ne li wax yalla la da nga nan ah wa kon yalla dana wax waxine ñi seen waxine yu suufé yi nga xam nit ñi koy waxine ni rek day deg ko xam lan lay waxe te yalla suñu borom ëpp na lool ku ci doon netal waxi sa kilifa sax fumne doko waxe waxi ni tiaxani do fa neg nan dan ne kilifa gi neena me nangam nang xam do ko def boko defee legi tay nit ñi taxaw bëgg la lijeenti wa yalla suñu borom nak ñam ku doon kilifa mo la ko def ci kilifa yi ragal yalla gu ndagal yalla ak jeeg gi jeeg yalla ak sop gi mo leen def kilifa aw mo leen def kilifa mo leen jox tam hayba bi ak wége warma ji leen jox kon koku nga xamne nek ko am mo la jox muy sun borom tabaraka taala boy wax ay waxam ndax bokay netti dang ko wara netti lu koy waye di der woro waxe non wota fentam sa jëm ak sa melokan da wara yiw da nga wara yiwe ci jëf yiw da nga wara yiwe ci waxin ak wax yiwe tam ci melokan ni ngay mel sa comportement da fa wara yiwe waye am xéti ciol yoy sol xéti melokan yu xawa doy war yo xam ñeneen dañ ko gëna miné yow ngay fiir alcorane ba nopp di mel non lolu jekut mo bo gisé ñi jang xassi sax ñuy bëgg bo jang xassi nga sol gu yiwe gu mourité loolu dafa leen lu ci nek dafa am lu ko japp lu ko japp nan li nga sol japp na la way dafa am lu ci nek dafa am lu ko japp budul lool rek day roubaté bo tok di jang xassi da sol ciol gu xawa doy war loolu da andu ta xassi day wala nga sol lu gatt andu ta xassi day boy fi alquran tam fune nga sol yene xeti cholini anduñu waye war nga don ko xam tam da nga am personnalité sa bop ko la gis war man la wek la waye sey jeuf tam bu mu don jeuf ni ñu soufé kon lol tam ci tégué ni la bop ba ci tégué moy na nga don ko xam ne kon ku wéggu ngay don ngok moy lolu duggal nako fofu waye bu mu don ko xam wéggu gog da koy takaluf ma di mel mel no xam ni melu ko am da ngay dem bay wara tafsir dem sol sa balok kalawu tok non di seug non di ki fek yow xam nga ni yakamti nga tafsir bi jeex ba nga delu ci nga melon sumi la nga solon jikko ya nga don wane ak melokanu sax farmelo kon boba kali diglut da ki def fi mu nek ni rek tax mu mel ni mu mel waye fune ni xana du mom ki nga xam legui la melon ni legui la don defini legui la don jefini mi wax mu tofi nan di fi alquran

dege mokal alquran am na ñen ñu woor ci medde même job ndakara radiyallahu anhu neena ñum doylo wax nañ ko ne mom day serigne bi mo len wax ne kérok ba jangale katam bi di laqub jamono boba mi tollu ci la tajidanna mo dal di delu war nak ci wajur mamour antassali di gorgolu bopam nak ak farlu bopam ba mokal alquran lu xam ngeen yombu de jangale ba nga dem ba tollu ci dessé la taj dem ci la taj nga am dessé nga don te bari gul lol nga delu wat di jangalal sa bop lolu yombu de ak jang xam ngeen lolu lu neex laaj na note bakkan te itam lu jefe la rawatina alquran waye nga dem diko defal sa bop ba mokal alquran mokal gu rafet bo nopi tajbit ko bolé ci dem ci ñi xam ñoo doon wërelul ci ñi la koy topal ñu dem ñu topal ko jangé ni wéeg yépp loolu moko taxawul bopam lépp nak ci wétu wajuram musib bëgg di faddu ci gëti ay wajuram ndax mamour diara jamono jojja ñam ñoo mom ñom ñoo bokk lépp di magi mag radiyallahu anhu mom dafa nekk ci jamono yi ci ñeene ci xam ñoo koy doon topal ñam lég lég rek mu ñew fi am fa wër am ñaari wër waye téw day déluat jamono boba ñom ñi won ci salum yi jamono yi mama ba joxu tekkel seen baram fofu ko defé inshallah dañ ci ñëwaat ñu ñëw nak ci netali bisbi batay duñu genn sëriñ bi mukk inshallah dañu wax né cheikhul khadim radiyallahu anhu dafa am ben tubab ndaw la nenañ neena mom mokay netti neena tubab bi dafa ñew ci man fekk ma fima tok di bind mu yara ajjasi ju ñaw di ko wëndel sama bop nan ma yow yaay diw di tuddi sama tour neena manako waaw man la de neena mu daane ma moytuma ndax sama mam day raykatu waliyu la won caman may domam neena señ bi neena ma daal ko jox xar bi sama khalima gi daal koy geud ba melna damay dal ci kawam ne ko xamal ni yow do sama mam mi doono raykat waye manit bokuma ak ñassa mam duma ñassa mam do nday neena fofu waji di rox tubab bi di lox di pat pati dal di daanu ci karamu khalima gi karok moko daanel khalima ak serigne bi ngay sal tabarakallah bu ko defé kon ñu tek suñu baram fofu dal di ñew ci li nga xamne moy ñeeru ñu bisbi nak tabarakallah dañu dal di ñew ci lu am solo lo xamne lu mata baye xel la mom itam batay moy ay jëri yo xamni julli juroom da nang koy am ci yenn ci borom xam xam yi wax ko nenañ julli fajar day ku koy def ci waxtom da nga nek ci koler sun borom tabaraka taala julli tusbar ku koy def ku nek ci waxtom lol day da nang la fegal tak tak nar jahannama sawara yamal kay am julli takusan ku ko fonk ci waxtom neena koka dana yalla sunu borom dana yekati sey jef waye safan bi moy kuko bayyi ku nek sey jef dana sipiku julik timis kuko fonku ci waxtom lol ñaan yalla mu defal lako julik ge kuko fonku ci waxtom dana tax yalla sunu borom neena lolu mo gëna diis ci julli ci julli ci munafiqi ni manam nafiqi julli ge mo gëna diis ci ñom kon ku koy def ko nek yalla la ci mussal kon ci nafiq gog kon fofu lañ ci taxawani bu ko defé nak ñu daal di ñew ci li nga xamne moy laaju bisbi dañuy laaj cheikh mohammed mustafa radiyallahu anhu kan soxna si nga xam moy wajur mu jigen nu mu tuddu ak ñan la bokal wajur mu jigen wa kan la nek khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu a bëgg xam atmi ak wër wi waye tamit kañ la laqku jamono bëgg na xam atmi ak wër wi lool dal moy li nga xam ni moy laaj bi kan mo ñëk nek khalifa am ak fu ni kan moy khalifa am yalla na fi yagatu wër mom cheikh mustafa kon ñu taggu leen fi rek ba benen doliku dolle inshallah waye benen daari majalis fi ci jant bi fm ci Touba ci Abdoulaye Sam ci xalé gi ci ñu defum Dakar ak Ibrahim ci Seigne Aliou Ndiaye leg def ñu ci Cheikh Lom ñu andal ju ajubalu jubo jek jek ko jarign ñu ko yene kep ko dekk ma nga dekk no fi suñu rew di ziar bax tay ndokel nak mo dem jabotu Cheikhul Khadim rawta jabotu Cheikh Mohamed Mustafa di ko tak ci loxol Seigne Cheikh Mom Seigne Aliou taxaway amna solo lol bisu Cheikh Mohamed Mustafa bi sa su ñewé di bisu Serigne Touba tabarakallah dañuy gis ne da koy taxawé nako Cheikh Mustafa da taxawé dajal mbolo mi di len wax lu len di jarign
den taxawu ci sen diine ñu genn ci bas bu mu and ci ñom tok ci bas bi ku koy fekk fa ngoy fekk tabarkalla ñu yendo ko bangon mu joxe ay berne fanan ci nonu ba becc set ko yalla ko yalla yaaga taxawé djub ak djubale djubo cek djeku djeng ñukay yene kep ko dekk ma nga dekk no fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

angul ñu lepp luñ la ñaan ak yalla na tal xarnu bi sariñ bi no ngi de ti ñaan faqir da fay nango dagaan angul ñu lepp luñ la ñaan ak yalla na tal xarnu bi no ngi dagaan nak ci mustafa mi nek marwata ak safa ak haqi amdin mustafa mi yalla jebal xarnu bi aqaqim bolem ay rakam aqaqishen bayin wam

ta watal tabunu wo sawla menye wa qarnu bi tayji ma wax banet taret ngir ya ma def antarparet ya fa bi qamqam ni yuret ci sama xel ci qarnu bi tebul ma tankam lu ci ñaan ngir li ma bon tay ko ko ñaan murid yi yepp la ko ñaan ngir ba nga dekkal qarnu bi joy perantalanu joy bonu fabul lenu ni woy kunu yafal bande fi koy modelu natal kharnu bi gisunu yaay te no ngaram ku ñak yaay day nampu mam bural te bonu ngala da am rog ni mbollem kharnu bi fa bal sa dom yi yep bot ñomit ñu bot senu njabot ku mën ta bot nga jox ko mbot ndax yalla natal kharnu bi te fa muri yi sutral motali jakaji nunal fotolu dalishan halal.

Yalla na tal farnu bi mbala mourid yapangi joyngi nunu bay mu daldi goy basene adde yangi boy sharakh nu na tal farnu bi jamono jangi khifa khif lon togo bargine kafu cheikh bambanel ngen di mindef budelo na tal farnu bi iftakhna ñen magni yoy iftakhna.

0: rahmatullahi taala barakato mbokki ñong fi ci ñaar FM 88.6 la voix de la paix et de la solidarité et de l'espoir baati jam bi wote jappalante ak worante bu and ak yakar nek fi ci koloban sibiti katen samba jeri diallo den da keur serigne touba gi émission njabor gi am aljuma bu nek ak soxna aram diop ñi ngi dess wat dinen balu ak dinen bal ak di ñaan ci katunu suñu borom sama kaddu fekk len ci jamm di len nuyu nit ñoo bëgg na tedd ci at mu bes ni ñu tambali di ñaan at mi yalla bu mu nekk suñu mujeeru at yalla bo lañ ci xaj ba jëm dewon yalla yok wër gi yok man gi yagal taxaway bi doli sutu rasi may ñu nay bu toy ta baña lor fiq fani ñoo di fani baye ñoo suñu xel ak suñu ciet ma sha Allah alhamdulillah ala kulli halim kon nak réseau DTL ma soxna aram job may tabbi ci tay pas yene bok ak yene ah li nga xamne moy xam xam bi gëna neew ci sama xam xam te ngeen ëppalé mako lool mbolo adina bi yépp 14 région yépp diaspora bi yépp ziar na len ci at mu bes bi ziar na len ci at mu tedd bi di ñaan at mi kenn ku ne lula jafoon yalla la yomb at mi li ci baye doon yootu yalla la ci yalla jotal bu la ko jotale yalla nang ko murlo boko murlo yalla barkel te mu resa jam ak salam mu ken tit bu ken ragal ndax suñu borom mom mom anamet suñu borom mom mom jamono suñu borom mom mom doom adama te lepp lu mu def suñu kaw rek nañ ko muñ do te doy lo ko te sante ko ko alhamdullilah ala kulli halin rek nañ ni sante rek muy doli ñi tawat yanna yalla safara ñi am soxla yanna yalla faj aajo yoy njobor gi yalla sam len tek ci ñom loxo ñu mur lo len tañ barkel te tek yalla samñu yalla aar ñu yalla la far ñu ciat mu ciñ ci lore mu ciël ci galankor yi ak torof torof yi mu ciël ci yaram yi sutante yi mu ciël ci febar yi bon yi walé mu ciël ci lepp lo xamné rek day nasaxal dom adam kon nak tuwarkal la machallah réseau DTL ma soxna aram ma né nuyo nonu targalé lé né nonu ndokalé lé non ci at mu bes bi ndax at mi kat moy atu julit niñ ko non défé ci décembre rek non lañ ko wara défé lu ko raw ci suñu at mi di tam xarit tambalé ko ci wéru tam xarit bi mu xaram tubarakallah ñaan gi nak dañ koy tambalé ci ka nga xamné ki lu way di wax rek moma lu way waxati rek ah tubarakallah ma sha Allah bo gisé wajane wajangi ni ndax sëri cheikh aliou mbacké ak organisation oxy ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di jaajeufal ñu ngi leen di massawu cion ndax lepp li yeen lepp yi la soxi ko ci oxy la soxi ko am seen xel yu rafet am seen xalaal yu rafet am seen yi mabat ba samp radio Cieñeer ñi wax ñu samp jant ba Touba doli nak ñu doli ca bokk ye nak delu ca bokk ye ca ciosan lu leer leer ga luga kon nak ba yalla dogale li bu ñuy ñaan ci mom lañuy tambalé mu rogalar wacc njobot gi rogalar wacc ci talibé yi rogalar wacc ci doom adamay ak auditeur yi ak auditrice yi ndax nak bu ngay day xalal mbabal doom jaatax te serigne cheikh daf ñoo xalal mbabal kon ñun ñi ñoo wara gorgorlu waat ñoo wara jappaat ñoo wara taxawaat ñoo wara doli waat pastef gi be li nga xamne mom la doon mebat ñu jox ko un resultat positif te kenn ku ci ne nak ci njobotam gi nga xamne ñoo nek ci réseau DTL ku ci nek yaangi def la nga man ak la nga mënul yaangi paste yaangi gestu yaangi gorgorlu di def say émission jox ko akam machallah ndax nit nak lor joxul akam ah barke du ca wacc de te yaram day mbacke waccio na ñun de xolul deglul confiance totale am ci ñun baye ñu nak liggey bi nga xamne ni li tollu serigne touba la kenn ku ne war ci bay mbey mbey mu rafet ba buñu eggé sa ciot sa la ñu mëna indi un rendement positif ndax baykat bu buy bay warna bu nawet jexé mu wara pécé la lamu yakaron ne dina ko am waye waru pesse du yes lamu bay lamu jiwon kon nak ndok ba nga xamé né tiagne jant ba lèr ga ñepp takko nañ bok ndey bok bay bok pass pass di dimbalante di wolante di sétante lepp rek ñu tek ko ci diine ak islam fonkante bi nak ma sha Allah ku gis sa morom rek mu gënal sa bop wa azab tiagne wa ahlul jant ba ñu leen di ziar di leen ñaanal yalla suñu borom kon nak ñaan gi ak cyant ge ngeerum li dama koy tek ci sama roxu doom soxna fati mbacke yaram ma ngi lay ziar mang lay ñaanal yalla yalla barkel mu tegal mako ci wax señ ibrahima ci sey ngari mang lay ziar bu bax xale bu yar bu dox nank wax nank lo wax mu re ma sha Allah man suñu njabot gi dañoo yaru am talibé am dal ma sha Allah correct ko ci gis rek bu sañ sé rek nga yakane day dem xew ni la xale day bëgg bopam civisé kenyar nak tuwar kala ma sha Allah mom ken demul ñu dess ma sha Allah alhamdullilah kon ah señ ibrahima bu ko defé nga togal mako ci loxo baye ayib mu jallal ma be cyan cyant ba tegal mako fa wasareel mako fa jall ba luga wasareel mako fa tegal mako fa ah di ñaanal nak ndax pan yi yaramay sutante won motax suñu mbokk taale bo wañi ko won ci jant ba ñu len koy jall ñu len koy massaw te xamni ñok moma and sa yo xeye rek am ko wañi ko suñu ndax dañu gane ci nak yanna yeex nak te ñaga fi lol te bokk ya xari ñing len koy jall diko jall njabotam diko jall serigne cheikh ali mbake diko jall wa réseau bi yépp tabarakallah ma sha Allah yalla na yalla texel ko yobu ko ci aljana firdaws yalla na aljana keureum yalla bu mu fa gis bu mu ragal yalla dajje cheikhul khadim ma sha Allah ibrahima fall soxna mariama bassou ma sha Allah ndax doom adama mom doom adama rek lay meuna doon dañuy gëm yalla rek doylo yalla le rafet ndort waaw ñaanal ko nak nañ koy ñaanal ndax ñaan ge koy fekk fa mu teud ak ñako fa jitu ak ñako fa fekk ñep yalla yalla yeeram len yalla yalla geureum len yalla yalla texel len ma sha Allah di jéglu bu baax nak ci yex ge jaal tubarakallah ma ngeeglu rek nak bu baaxa baaxa baax kon nak señ ablay dañuy ziar bu baaxa baaxa baax rek ndax liggey bi tubarakallah señ cheikh bu jélé ay ndaw jital ak lerga luga lerga fm bu señ cheikh jélé ay ndaw jital dafa am ci yeen wolouté té ma ngoy tambalé sama technicien bi nga xamné moy señ aliou ndjay ma sha Allah yalla nako yalla def mak mak mam ñam yalla na barkel ndjay yalla na tak ta baña saxar yalla na ngeen yegg ni yoon tubarakallah ndax nit bu ligéem rafété mu am ci xérign am ci ciawarté am ci labir ndax mënon nañ ni def émission nak té émission du jall da ba du lèr ma nga défé ko numu la nexé waye tubarakallah ma sha Allah pass pass nga ci am ak ngëm ngëm farlu ci lool taxaw ci lool mu jaral la lépp nak wax dëgg yalla yalla bu ñaan yalla loor té yaan ñu yalla la sal ciat émission tay bi nak dina tambalé ci sargal ak santanté ak balanté ak di nuyu auditeur yi fi ci Sénégal ak diaspora bi di ñaanal nak wa diaspora nañ doli muñ te xamné lepp dina bax nañuy ñaan rek Sallo Ndiap di ñaan tay jaar fi ñu wara jaar di def lu ñu wara def di rafet ndort nak tay sabablu nak nañ déposer kayiti tay sabablu di dox heure yi ñu wara dox di and ak ñu wara andal luñu téré nañ ko ba luñu mëna def ci lu baax ñi def ko ca fuñu mëna jaar na lèr baña jaar fu lëndam ndax dëkkub jambur kat bo fa démé da ngay and ak charte ya nangu charte ya ak dogal ya bayyi téré ya bu ci sax jaar ba diko be di fa dem waaw kon nak lool la leen di yébé te xamné li yéne ji ngeen am ba génn yalla yalla matri yéne joju ba ngeen ñëwaat ak posi fess del té nak ñeen saxo ci xasside yi bala ngeen di genn rek jangal leñu suñu mat la buñ fawseyni bi tubarakallah ma sha Allah jang maye bu jang sindidi jang mat la buñ shifaay wa kana aqan asma'il tahlil li ndaw lu ko salol moy wuti ding ko am yalla dina la ubil yalla dina la jappale yalla dina la ar dina la sam dina la muccer itam tubarakallah ma sha Allah ndax lepp alquran la beul bu ci ne rek ci alquran la joge xasside bu ci nek rek alquran lañ ko tegge kon nak xassitu cheikhul khadim bu ngeen ci ngoy ah suñu mbokki tidiane ngay ci beeti alhaji malik tubarakallah ma sha Allah ngeen jappoko and ko ak selal ak jappalante ak yeramante ak dimbalante ak wolante lepay bax lepay bax di ngeen am liggey te di yagge di ngeen am kayit ndax nak kayit yalla koy joxe te bu gene ci yeen yalla gën ci yeen ko gënu yalla gënal ko bom gën mu jotal len ci kon ñi ngi nuyu auditeur yi te ko ci loxo mercep ak auditrice yi ah fi ba diaspora bi ñi ngi nuyu ñep di len gëreum di len sante de ñaanal yalla tam xarit ji yalla nako tam xarit dewen te dewen dak ren ren ji dak daw ndax jamono ji limuy metti metti jamono ji yalla moko yor ken yor ko ken yorul jamono yalla mo yor jamonom té limi def mom rek la neex mu diko def kon nañ gor gorlu rek ci teunk ci ndigal yi rek bayyi téré yi nangul ko mom suñu borom a bu ko defé mu wacce ay xéewalam waye suñu dictaré digal ñu té defuñu mu wacce ay balam wacce ay galankoram ak torof torof yi ndax buñu xolé suñu mam ibrahim ma taxone ñi mun ñum ñi tabaski tay ku nek di wutum xar nu mun reey reey xeb nga ko nangoko ko mayon mo ngebotam ak soxnam kon nak goné nañ nangul wajur yi soxna yi nañ nangul borom kër yi nañ nangul suñu borom li mbir mi li rek la suñ ko defé ya nga wa wacce ay xewalam waye bu fekke jigen degalatul borom kërëm lu ko neex def bop neen yaramu neen xessal yaramam bo wextal sollu yiwadi yaramu na ci biti ya bu nga neex sax sax sort ci kër ga nan dafa tang ma nga sol ko sax di dox ci tali bi ni ñi di la gis nan dafa tang ya nga ci plage ba di paccax paccaxal goor ña jigen ña jaxaso wa fofu yalla lay wacce yermande yalla daf ñu ru sa xol sax malaaka yi buñu xol de ndax malaaka ru gis bop ci gene bo len koy wax nak dañ lay ré ndaysan man bu may wax dañ may rétan ay malaaka du gis bop ci gene de do nek ci biir toilette tam di wax daf len di faat te boy duggu na nga lému soy gene na nga lému soy duggu sa kër na nga lému boy gene sa kër na nga lému xalé jangal len len demay ndax ñi ka fa bari nañ legi de te xalé ya ngi rir rek te ku rir du feñ nañu jangal suñu doomi bala nga lek bala nga nan bala nga teut bala nga genn buntu kër gi même bo dé foy lémul dogu genn ndax ñi ko faaté tonton say say yaangi fi ñi ko faaté yaangi fi ngok kon nak lool lepp wajur yi la té wajur ñan la ñun jigen yi ndax goor ñi dañuy wuti kon nak nañ gor gorlu dina may élément yuma indi may après la koy indi élément yoy ci lek lay jëm lek ndax magal ga nga jëm ci yanuñ ci yalla yobok jam ak salam daru khutus ñi ñaanal cheikh aliou mbake bu cheikh aliou mbake yanda guddu fan ak talibem yeb wa tindodi wa daru nayim machallah jambar yoy nga xamne tubarkal setanuñ ko ben yon di ñaanal nak sama chamagn seigne abdou rahman jambar joju nga xamne mo fi togal gay na fatma man koy ñaanal yalla sunu borom de yalla na sul wajuro wa afan wala daraki wax tek rek tay jef di ñaan nak dog yoy nga xamne joxe nako te seigne mustapha imam waxon ko nañ ci sax ndax luñuy ar la luñuy ir la luñuy defar la te muy lu yomb te muy lu yomb te muy lu yomb ndax ku nek sax yaangi def lu upp lolu wa ku nek yaangi def lu upp lolu kon nak mbake yaram yag fi te wer ndax mëna nga tok rek nopi waye yeeram doom adama yeeram jami yeeram talibe yi motax ngay joxe say dog ñi di ci julli ci yonent bi di bak suñu borom di tuup ci yonent bi di tuup ci yalla suñu borom kon nak lolu ab julit bu ne say waxe di nga tuup astaghfirullah di nga la ilaha illallah di nga bak suñu borom di nga julli ci yonent sallallahu alaihi wasallam te lolu bu ne julni lolu da yomb lol barkal ma sha Allah te señ mustafa mbake imam bu tayef ñan ko ñaanal mu guddu fan lol ndax bañ ko fi tege ba legi jogu fi sekhul meter ngay yor imam juma taif je yor daram je di jangale daara jang ci yoonu bu entre taif defar ko bom bax tabax ko bom bax dugal ci talib ken fay deureum mo na jox lek mo na jox nan wa teste bu ko neexone mbake la sante di daj addi waye dafa ko daju ken sonalul ken luko waye jox yow la neex dimbali doom adamay di yar goné ko serigne salew tegon tankam mu tek fa tankam kon mbake guddal fan do dundu doyo di ñaanal señ ngañ du señ mbake soxna lo tubarkal ma sha Allah mbake yaram guddal fan dundal bi lay gatchelo ñu mbake gatchelo ñu de yaangi def lo mën ak lo mënul wa yalla na taxaway bi yag yalla na yalla wacce barke yalla na yalla wacce barke yalla na yalla barkel na yalla dool su tuus ngeen andando nak sokorlo ni sama nak su tay wéccio xalaat gis waxtaan di ñew nak di ziar duggu keur seigne ahmed taw bu baax bo fu tok seigne mustapha ni koy ziar diko ñaanal yalla yalla yalla yagal taxaway bi yalla na yalla samp ko yalla sut wajuro aw fan ken du mom te ñama du maktar yalla na xippa jann na yalla doli jeer yermande ci kom ak soxna am su baax soos nga xamne mbay tubarkal ku ñoomu teru la teral la teral la ba nga tedd billahi boy dem da ngay russ te boy ñew doko avertir waye boy ñew teranga bu teranga jine dina la ko tegal seigne amadou mokhtar kenn la won ci joon wi amone yitte am intellectuel la won nit ñi nak dañ ko umpulé won sonal won kenn tok fa mu tok fa nexé reti rew dem ci dekkam ba ci gannaaw tok fa di jaamu yalla ah di waxante ak suñu borom di ñaanal doom adamay kon nak ma ngi ñaanal suñu kilifa yi nak nga xamne ñom lepp ñoma kilifa diine yi amuñu seen fay yalla mi am fay yalla ñu leen fayal ñi ñaanal ñi ngi sam ñi ngi digal ñi ngi ñaan suñu borom yalla wacce yermandem tie ay balam tie ay jafé jafém tie ay metti mettem ak lorangem ndax nak ñoko jëf nak ni ñi def ni ni ñi def ni ñoko jëf de dekk bi bo ñe da nga naan fi ay julli sax nekkuñu fi yalla xamnako ndax jëfé wuñ jëf julit waxé wuñ ko doxé wuñ ko mune yaangi def la neex taluñu dara wutu deurem kessé deurem deurem deurem deurem bo xamni ni doko daf muko lo am am ko lako ëppalé lo def gis ku lako gëna man wa duñu bayyi lepp tek ci suuf te gëm yalla doy lo yalla la la yalla wërsegalé nga yam ca waye da ngay dawa dawa dawa daw ba dé bo dé na bayyi ko fi bayyi fi ciono ciono bo xamné kën duko mëna lijeenti bayyi fi ay boori kessé lo doon lijeenti rek société yi rek bor la te ku ne xamna né dëkk bi dara doxatu fi entreprise privée yépp daanu nañ ñëpp a jaax la ñëpp a tiit waaye nañ delloo lépp yàlla gayloo ko tey ñaan ndax ay nit bu leen yàlla sampee dañ leen war di ñaanal ko defee lépp yomb xol yi ànd yàlla raxasal ñu xol liñ dafa ñu cati xol bu xol yi àndee rek lépp sotti bu kenn iñaane sa morom bu kenn xeex sa morom ndax lii ku nekk ak sa wërsëg ak la yàlla dogal ci yow mënoo ci dara ala kulli yàlla day nekk kon nañu war ànd nañ ànd te yàlla rek tax ñu war a liggéey nañ dem liggéey yi te bàyyi wax ci wax amul benn njëriñ dañuy jël lu tuuti yi ñoddi koo ñoddee ñoddee ñoddee ñoddi bom bom taaweeku ni lance pierre ba wër wërum réew te amaluñu benn njëriñ nañ leen wax ci liy doxal réew mi man day débat yi ñuy def yàlla xam ne ma ci amoon dogal dootu am nañ seet économie réew mi naka la ñuy def ba mu dem ba mu dox entreprise yi continue seen liggéey ñu xoole fu ñuy jëlee ay financement ñi am xam-xam ñu dem formé ñi amul xam-xam ñu delluwaat ñun ñëpp ku nekk ci artisanat ba ci élevage ba ci mbay mi mbay nag moom boo waxee rek dañu naan mbay mbay mbay mbay waaye mbay bu gertee rek mbay am na bëri façon mbay mettiwul sonnul sonlewul àll baa ngi ne yàmbalang xool leen diggante Dakar ak Thiès àll bi àllu kaañ àllu kaañ bii fi nekkoon ne yàmbalang waaye waaye yéen ñu fi yàlla teg du ngeen jël suñu prison yi prisonniers yi yóbbu leen ci àll bee daal di ko gas terrasse ko maasale ko dindi xeer yaag yépp teg ko jox ko ñuy tabax ngeen laboré suuf soosu ba mu nooy ñu jël prisonniers yi yóbbu leen foofu ñuy liggéey ñu ubbi leen seen kees ak seeni compte ku liggéey ñu dugalal la ca booy génn am loo déparé loolu gënul lekk di tëdd rek di altéeru soo génnee gën a jàpp gën a ciene gën a defaat lu bon del siwaat ci kaso bi ndax gis nga ñi ñi tëj ne am na ci ñoo xam ne dootuñu dugyat société bi ndax société bi dafa métti soo génnee añak reer war la te amuloo ko dajale woo ko foofu ca prison ba amuloo ko boo ñëwee waa kër ga duñ la faal duñ la compté ku nekk di la xoolee ca dubat xeeb la nga delluwaat defaat loo xam ne moo lay delloowaat ci kasab maa la wax lii am na ñoo xam ne bu ñu génnee tey ñaari fan ñu dugaat te dañ leen tere woon loolu lañuy def ndax loolu loolu lañ xam moo seen métier moom lañ moo leen doon may xaalis réew mi tas na buñ demee ba jigéen di ànd ci drog ñuy agressé di sàcc di jaay drog xool leen tey di am tey ni am démb xawma tey ay boromi moto di topp ci circulation di agressé nit ñi ci biir circulation bañ jàppaleen te jigéen na ca ay waay ñun jigéen ñi nañ raxas suñu der te delluwaat ci li ñu yàlla sant toog ci kër yi yor njoboot gi yor njoboot gi bu ñu liggéeyee daan suñ doole ñëw def ko ci kër gi toppatoo kër gi toppatoo alaaji yi loolu la ñu yàlla sant te xanaa war nañoo rusa gala jàkkaarloog sayidina mohammad salaa alai salam julli ba pare tàllal ko suñuy loxo naan ko salaala allaa mohammadin mbaa salaala allaa mohammad nangam nangam ak di jëf-jëf yi ñuy def nii di seetaan suñu morom yi di ko def war nañuy ñaan ci yàlla tuub yàlla jéggal ñooñu teg rax seen xol yi jéggal leen seeni bàkkaar tegaal leen ci yoon yiw ndax jigéen moomul yenn yi jigéen war bokk ci yenn acte yi jigéen dafay l'univers jigéen mooy l'univers ki nga xam ne mooy àddina bi yépp nag mom moy setom di miroiru rewmi adina bi yep bu defeeru ñaaw day refleté wu ca dom ja ñu nan ko sa yaay fi defon di mo fi waxon di lolou jigen ju ne war nga ko bañ jigen ju ne war nga ko rus jigen ju ne war nga ko bañ jigen ju ne war nga ko jombo nañ gorgolu ci kër yi gorgolu ci njobor gi topato njobor même boy liggey na nga yaay sacrifice bëgg xaaliss téral ak yew organiser sa kër defar sa dom bu la ko kenn defaral defar lamuy lek defar lamuy nan tek o janka ba wax ko li nga koy wax lu ne nga dako ci futang mo bañ koy jox ñam bu sedd nang koy topato nako yor di raxsi loxom bala lek bu paré mu raxsal loxey waaw ndax mom la nga ci bëgg sax duñ nako defal waye yow joxe say directive rek bala nga genn kër ga ndax ñëkk dem mu jé ñew dafa met jank ba ci kër ga nak boko formé wul lor nga sa njobot lor nga sa jëkkeer ndax lamuy togg lamuy lek mo koy togg moy topato say dom dañ jox ñu lek dañ jox ñu naan moy yar say dom kon nak bo defu ci mom ci ku ju baax defo ci mom ci ku ju rafet gën ko éduquer wat yow defaraat ko formé wat ko won ko say assis ak say fem yeb ah dina metti de te do am resultat ndax xaaliss ba ngay wër so ñëw fayé ko genn wal nga mëna né dañoo sér légui ko ci wax mëna la fukki jëne ak ñaar te mënu ñu dara nak su ñëw ya na jangal lepp wayé ñoom dañoo am luñu bëgg daan sa doole lañu wax bu école tejé ñoom ñëpp ñu jëwër ci daan ci liggéey ñaar wër ñett wër dem jënd seeni teyit jënd seeni kayé seeni livre xoti mané jog ñibi buñ ci boole wonon mes nak mu bax ak mes ak gérefas way yow gérefa buy 100000 francs gérefa buy jar ba ca gëna tuuti fukki jooni la yow ngay jank kessa loy doye gérefas do lettre sa lettre mag yi rafet yi baram ko bam rafet nga tak sa foulard kalo jël sa kol ne ko ca tek rafet bay bëgg dé way bu ñëwé nakar bala ñoo ñi bi wextal xol seen yaram wi man dama jaxla ci aduna bi mom defa nañ ko xéssul rek rafeto ay way man fuma jëm ndok bam ma féké may bañ ba magat ci xéssal xéxna xéssal ba magat bu ma mossa ndem rek amna fa ay non ndax téralen xéssal amun jëri ñoo bobu ñu ngi ni won nak tay ji seen yaram yakuna né bañ amon sax amatuñ ko ñi seen baat yi rendé kuna ñi seen yaram yi def nañ ciéré ñi seen ginnaw yi def ciéré ñi seen kanam yi ciéré hãn lool lu ko fi jar bu taar ba fa fi ñaaw yow kalay bëgg bam lay bëgg señu lay la bëggoon même bu ñëne la nekkal naaru faas nga nako dama wuti ko xéss amal fulam ni nga ma féké ni nga may bayé dama wuti ko xéss té nga bama ndax man sama ñuulay bi mo la réyon waay bo sacrifier sa bop jël xéssal bu def sa yaram am cancer dé lu mu nuja num fi jarati yow tar ba nga doon wut mom bo fébaré da fa la ñuk dem wuti kenen dé bu sa yaram yaqko sa yaram di xéñ fa la lay ba kon nak magal gaangi ñew ñi sargalat wa Touba wa rawatina wa Daru Khodos di len ñaanal yan nañ ci dugg ci bismillah ma rahim egale alhamdulillah rabbil alamin di ñaanal ñi nga xamne ñoy dem yan nañ yalla tegeñ ci yoonu jam ak salam sam len bañ yegg di ñaan borom auto yi ñu daw ndank baña yok pass yi ay way safar yi ram len doom adamay xaaliss amul ci rew mi way bu di xew xew amé ku ne yok sa pass ñu laq auto ya fe di yeb di sarse bo fay lolou do dem bo beugé dem ding ko fay nek ñepp téra dem rek téra yegg noppulu dalu waaw ñaan nañ nak chauffeur yi man xamna ni communiquer war nañ ci bax ndax ministre des transports ki nga xamne mo yor transport nay wax ndax essence yokku ñuko bañu yok pass waaw te chauffeur yi ñi def ci magal ëpp na sag lu ma tuti tuti na fay ñaar témer ba témer ambu day fay sak day fay te kuy magal di nga yobu seri ci xana do dem loxoy neen nga bëgga fay passu ser bëgga fay bagage bo baaje jël taxi noy deseti ci magal ga te ñepp ñu ne ay talibé lañu talibé day dimbali morom talibé bu fekkone magal day jot ngeen def réduction ku ne wañi ñaar témer waaw kay lo ci am dina barkel waye nga yok doublé pass ba nga defé na lo dina barkel di nga ci faju ji mba nga réparé ko auto bo paré li ñëkënta nak ñëkënte yoon wi ba def ay jeeye jeeye yoy santu ñu leen ko kuy dem yegg la bëgg ki ñibi ci yegg ci kërëm la bëgg ña nga xamne ñom lañu fekk Touba nak la bëgg ñir seeni moto way ay gan bo koy am da ngay defaru jënd jël say bagage yépp denc say ciabi armoire roccil tejeel yépp rocci te neeg bu ne nang fa tek kenn nit ko xamne ni dina fa tok dila surveiller da gan ñi bokk ñu yam su ñëw na yaakar ne gan la comme ñom mu tok fa di surveiller ku ñew mu recevoir la tek la wanda douche ba wanda lim la wara won lepp tok and ak yow ci waxtaan waye bayyi ne ku ñew dugg dinañ la lijeenti dinañ la visiter bo sagane ñi daj say armand sax jël say bagage ko aprosier bu len fa tek dara jël len lepp denc ndax nit ñi ñoo manawul duñ yem ci toccer mako duñ yew ci diiw dañuy jël lepp ramas yobbu na dama koy barkelo barkelo na da nga barkelo lo mom way lo momul barkelo to da nga randal denc len neeg yi di ci bagage yi bayi len fa lalba lalal len ci darab ya tega len ci gegna tek chaise yi talba sañi waaw bayi len neeg ba tek fa nit nak neeg mu ne na fa nit tok wañu akasaari ka naka non tek fa ko xamni ni mo lay sirbay la sa wañ nam da yere la ñoy tok waye wañ def sa sacré yow boy tok tega fa nit ko xamne wolu nga ko xam nga ko bul bayi rek nit ñi ne fa rek di sorxo sorxo dedet wutal fa ko tek ko xamne ñom duñ xamne sax ya ko fa tek dañu yaakar ne rek dafa ñew ci taagan yi la rek di liggey comme ñom waaw ma ngi ñaan tam salat ci buñ ko raxeti auto jabal inina video bi sax jox ko señ alou dina ko tek señ cheikh señ alou dina ko tek ndax auto jabal ken duko raxé salat lam lay lor mo upp lam lay jëriñ jël len vinaigre blanc bi def ci ndox mi ma ngeen jël limon patial ci bo raxé sa ñetti ndox len xade ko vinaigre blanc way auto jabal ken duko def ci ñam mo raxé ginar saabu ñoyem ak raxé madar saabu mo ganar lolu bu len ko defati waaw jël len limon mom lañuy raxé ginar ak vinaigre blanc bi def ci ndox mi fulli der bom set bomb bom set wetch diko defer taxit yeek yeb day deñ waaw tok gi itam diwliñ je bu mu sans bayile sans tangal di wom tang bo sax rosé rek mu saxar ken dootum noy ku ne di saxat gan ya neewon fofu ñeppay daw genn ku ne taf sa bakkan bayile ndoru lo xamne day jur cancer te cancer du wër bu fi sagan bu am cancer ya koy yek nañ ñem dimbali suñu bop ñun jigeen ñi li ñuy lek ak li ñuy naan yeena koy defal yeenay defal ji yeenay defal lek gi bu rafetete ko lek febar itam amul njeriñ ko lek febar ba nga di amul njeriñ nañuy mur ñam yi itam pousser bi ak onku yi hein ndax fu gi fu ñu gi ja togge wañu ñu banañu fa duggu nañ ko nettoyer raxas ko bare ko fobere ko yeb dindi lan yaak tu peug ba pousser yaak yeb dem onku yeek yeb genn ñu pomper ko na service hygiène nañ leen wo ñu pomper keer yeb bu ko defé mboti yeek onku yeek yeb de lolay liggé service hygiène pomper garab yi ndax garab yi ci soufam la nit ñi teud té mën nga teud ba ci yaag dara wad ah té lool yépp nit doom adama la bu génné kërëm bu ñëw war nañ ko téral dalal ko def ko ci condition yu baax ah kon nak gan yi itam nañ ci yéen loxo ndax dem ci kërri jambour di randal bañ jappali té amna lu ko gën portable itam ko na tiyel sa portable damay branché xolal ma amul amna yo xamné dañ koy jaay dañ koy and ak mom mu di charger tiyé sa portable bu ba kenn di dem di roofi branché dédét branché ma fi ki da ngay def sa sac sax ñu loxati ko waxatuma nak nga tek ne da ngay branché dem sa yoon kenn du la ko xolal kuñ fa sacc rek ya ko def sa bop kuy dem di magane nak defana war nga xalaat ni baña randal lo momul tax bobu lool woor na ne amato magal te magal gi dafa sacré ndax borom neena bo fa yendo bo fa fanane sa yaram aram na safara on nak cheikh modou mustapha amuñu payam jambar ji nga xamne mo mabeuti cheikhul khadim yeb moko fondement djumam ji nga xamne mo don premier projet gen dem ni ko balan ko def gen indi ray ba joggi jere ko ndiaram indi ko touba ak lam ca daj betu djuma ji ñew tay suñu jambar ji cheikh modou cheikh muntaha ñew diko yeesalat di defarat tabax fondement bi da xam nga ne tabax bo gis fondement ko yar yor te ganna fondement bi dafa yag xalaat bi mu am mbacke technicien deug koy am visionnaire deug koy am ndax djuma ji lim yono xam nga ne atunuko ni ñi ko gassar ko ba ca fondation ba diko defarat kon nak ñun amuñu payam dañ koy ñaan rek mbacke mu yag fi kon nak ñi nga xamne ñoy magali dem leen ci jamm delu ci jamm kenn ku ne tiyel sa loxo bo deme fañ la dal yam fa yam lo yam fa bayi leen di jël lu ngeen momul ci neegi bu ngeen ñewé melni yeen jox ma la melni ku ne sa kër duma lek la so deme luñ la jox lekkal boko amul muñal waye dem kër jambour melni yow yaay bur ba mbaye cheikh ba amu fa yamal ak talibé yépp bo demé lekkal lañ la jox bo bëggul nana ndox xaar reer ba mba nga xaar añ ba ay duma nan café ak fromage lay lekk ak duma nan meew ak xexaw lay nan ak ataye nangam exigeante bay bëgg dé lu ne nga laaj ko deug la waye bo demé ab talib nga da nga melni ko aji makka rek nak te makka xam ngeen ne neexul waaw makka xam ngeen ne yombul neexul kon na kenn ku ne nga melni ya nga siyar ji sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax sayyid muhammadou mustapha mi kat mom lañ ko tuddé dé ba nopp orbitou ko muy tawu ci khadimul mustapha ba nopp orbitou ko dekkam bobu di dara khodos Ah, señ Touba fonkon daar xodos wala duggé won xalwaam ya de xalwuto bom def bañ won ko di ñuko won lepp ci yoon tukem bi ci jakkay daar xodos joju la kër gogu beyti gogu la lepp xewé fala lepp démarré nañ ko wormal nañ wormal kër ga bañ fa buxante bañ fa ne di wax ku ñew siyaré gennal demal sa morom duggu ci siyaré waye dem tok fa bu fa yendu bu fa fanan munu nek de kër ga dafa am borom de kër ga dafa am borom nañ yam ci taribé siyaré ñibi genn dem dafi lenen waaw magal mom yombuna gaawna yagul metti na way yagul neexna neexul ndax yow ya bëgg yalla dem ci jumaaja nak rang ba itam nañ muñ muñalante rek amul xulo amul xex amul xulo amul xex amul wérante amul posante jigen ñi nañ dem ci rang jigen ñi goor ñi dem ci rang goor ñi waaw yar demal sayo bu jaru ngeen difa dem di yobbu ay portable ki ken xamul ndax lu ne gis nañ ko fa nak ci jumaaji legi dañuy dem ba fofu difa photo dem ci xabru ya di tax di snap la xawma lam lool xam ngeen ni ñaaw na te jigen ñi ñokay def dem di snap ki teud fofu war ma lo ko xam nga ne yow xalaato ne di nga ñew teud fi yow wa xalaat lool do dem na yaangi snap ci xabru jambor di photo ci biir xabru bi di photo ci biir jumaaji bayi len yoyu muru len sollu yiw yu fat yu jot muru dem ziar ñibi ñaan dem jaamu ji yalla bu waxtu joté julli len magaru té julli waxtu way joté ki ngeen di siyaré ci dey ah cheikhul khadim dafa wul folawul waxtu mas ko raw liko jaral won mo julli ci geej gi bu ko nexon am lay waye ku bëgg ngeerëm di nga jaamu yalla di nga ligéeyal yalla té tollu islam bi ku ci ligéeyal perte nga won nañ len gor gorlu ngi sant ñep di gëreem ñep di wax nak señ aliou nga tégal ma élément yi tégal ma mbokk mi ndax mbokk da fay lo xamné dafa am jëriñ mbokk lu am jëriñ da ci nit lak bi nak mo gënati bu amul xalé yi surtout dé nañ leen ko lekulo ndax poti mbokk ya nga jaay jëlé sa mbokk xoj togg ñor bam ñor nga def ko ñi ci sombi di ci lek ndekki ak njogonalu mo gën sips yi ngeen leen di jox tangal yi ngeen leen di jox amul jëriñ té day yak seen buñu yak seen yaram yi xamné sips luñ ko défaré jëlen mbokk mi togg ko bam ñor maga xalé yépp tak san jotté ku neñ joxon sap kaas buñ xeyel naan ci bari seen biir ne kek waaw dem amna tubarkallah machallah sumpa ngi fi ñeriñ sump karota ngi fi buñu boole laacc koku lu na lay fajj dañoo raf jël ben doomu karot rapé ko xolli ko rapé ko jël juroomi doomi laacc doomi la manam bo jëlé doomu laacc bu ne ñum nga jël ci juroomi doom xolli ko daggar ko bam sew daf ko ci jaxase ko ci waa di ko lek karot ku na xamne day fajj bu laacc am lu mu fajj laacc lepp lay fajj amna ci laaj itam ci bopam dimi fajj laaj mom lamuy fajj boko doñ doon respecter rek kenn dem hôpital kon na señ alu ñëkkel ma laaj tégal ma ci mbokk bi tégal ma ci carotte bi tégal ma ci sump bi bi ci xajé nga daal dima indil nak ah njeriñu ina artayna kal kawsar koku tuwar kala machallah mo ngi l'ikhlas doy nañu rek lemay ci aduna bi sump bu ci xajé nga tégal ñu ci bu ci xajul ah nga tégal ñu li nga xamne ni mom moy jikko ndax jikko yi dañoo soppeku legi ku ne am sa jikkoy bop ku ne am sa jikkoy bop te penn jikko baaxu ci di defante lu bon di waxante lu bon di yeenante lu bon di nya def sa morom lu bon di wax lu bon di wax lu nyaaw aduna bi tukina dara rafatu ci kon señ alu tegal element yi timi sa ngi non jot bismillah
1: sax nit ki am cancer da bëgg mu freiner moy lan moy mu baña mag ne jëfëndiko bokk ki nga xamne ragal nako amit ne jëfëndiko mbokk tax lañu soxla ci mbokk dafa nek ci manam yaram doom adam daf ko soxla kon ta lak gi dafa gën ak baxal ga diko lek baxal ko ba ci atta jigen gi nga xamanteni dafa tollu digënté sax kenn ayewu ko jigen ji tollu digënté te bëgg la nek ci biir gën andalé bakkan gannaaw bu ci yalla andé su dé jëfëndiko mbokk du am ben muskila mom mbokk mi tay kon jigen ji wër ak ju wëradi mom moy mom lay wax jigen ju ëmb ak ju ëmbul ñëpp mëna ko lek xalé bi ba ci mag kon sens interdit amu ci yalla muy mbokk muy ñam wo xamni ku koy lek da ngay am katam yaax yi day deugër day mus bu dé nit ko xamni bu défé faux pas tank bi dam bu ko dé lek day musali ay yaax da koy deugural xalé bu ko day lek dem ak magam day gaw xalé xam bari na xalé yo xamé bo len né jak rek xamné do manki vitamine ñak mi vitamine dina tax yex mag ñak vitamine dina tax itam nit ki gaw dé do ni dé nit dina ko sopp lu bofu
2: mankay vitamine
1: waaw nit ki yaram dafa bari lo xamné bu ko ñaké mën nako lompañ do tam nit ki yaram bu lompañé rek faatu da di jégué kon nit ki mën na def yitté ba am guddu fanté waaw mën na def ay pexé ba am guddu fan yalla may nako doomaduma waye na fexé ba do dé mom amul may man nga fexé bu guddu fan su ko défé mbokk momu dina ñëw ñëw ba ci li nga xamné moy balonnement bir bir yi nga xamné dañuy sol ngeer manam ngelaw boko doy jëfëndiko day da deñ mom mbokk waaw mbokk mbokk gis nga ko batay day raxas dret day raxas dret bam set baxna ci bëtt yi fi do ne gis nga jëfë jëfë bëtt yi am jamono ji mbokk waaw baxna ci
2: jek rek dootu gis dara
1: waaw jeexna mbokk mi ngay gis tay ji jëlul xép boko doy yey jafé jafé yi ngay am sa biir da koy génné étape par étape da koy fajj étape par étape mbokk tam dana génné cionna bu yagg nit ko xamanté bi cionna daw la yor comme yow
2: xolé ni xamna fi ab cionna
1: la nga jaxna mbokk dana génné cionna daw nga xamné nit ki cionna bi nek ci yaram bi tassaro ci lu nek mu dugg ci mais dara mbokk bu ko deeyey cionna bi day daal di génné daal deej kon mbokk baxna ci stress
2: nga tax mbokk manke ci dëkk bi
1: dina manke nak bari dëkk
2: té nar nga tax nak fimné légui fo romb légui danañ commencé di laq mbokk di jaay
1: waaw mais yow dal fexel ba li nga tambalé waxtan bi rek bo fo romb mbokk rek bokal
2: bokk yobale té xamné bari na lu bokkatu ci mbokk
1: kay té xamné bari na lu bokkatu ci mbokk gis nga arona suñu borom lim ñu may faaw nit ñi xam ko dafa bari lo xamanté bi manam dafa laqatu ci mbokk mom té nit mënuta ñak ci doom adam di nga fi gis ordonnance bo xamné limu tollu ci jooni jëndal ñaari mbokk lek ko moy gën ci mom té nit fiñ doon yi likoy fajj ñaar da koy tayal té di nga gis ko xamné amu temps sax ki lak mbokk mu taxaw diko xaar amu temps bi té fekk né waxuma la temps bi way waral na fa mëna fanan ngir mu am fa benn lak benn mbokk buñ lak mu lek ko ci biir kon war nañu def yitté sa buñ xeyé nan lek benn mbokk ndax buñ xol neexay bi sax waye lam ñi def ci biir bi lan la
2: diko def ci reey baax
1: fofu ko kay li mo la
2: ci reey mbokk
1: waaw ci reey mbokk kay baax waye nak batay ci reey ji li mo gën
2: lak gi lek
1: waaw lak gi lek
2: ko mu toy mi mo gën
1: fofu bokku

Comment tu es? Jërëjëf sëñ Aliou, ñu ziar bu baax, jégalu na ci état portable bi, connexion bi. Maa ngi ciy jégalu bu wér di ñaan nag yàlla nañu yàlla yóbbu ci màggal Daara Khodos bi ñuy seenu. Yàlla nañ ci dem ak jàmm ñoo jàmm, di ñaanal sëñ Aliou Ndiaye yàlla barkel liggéey bi, yokk fa nu yokk wér gi. Di ñaanal sama turandoo soxna Adam Mbacke, macha allah alhamdulilah, yàlla barkel njàng mi ak rakam ak magam yépp. Maa ngi ne di nuyu sama njobotu bopp boobu, di nuyu soxna Joy Diop, sama soxna Jaar moomu nga xam ne tubarkal lépp mooma bam toogee ba tey jogul. Ku ñëw mu recevoir la Jaar ci sa tur, Jaar saw sant, yàlla yàlla def ko mag mu am ñam. Yàlla bàyyi ko sëñ Cheikh Aliou ñu Mbacke ñu sokkaloo ne asamaana suuf tubarkal, macha allah, ñëpp kontaan nañ. Ku ko fekk sa xel dal, di nga lekk di nga naan, macha allah, dina la dal. Te loolu rek la gan soxla, kanam gu leer ree la dalal la massawul la coono. Ah, mu ngoog màggal gaa ngoog yàggul nag, na ñëpp recevoir gan yi rek tubarkàll, macha allah, ñëpp dem ci jàmm ñëw ci jàmm, te duñ fa ñaan yànn ko yàlla nangu. Di ñaanal gan yi ñëpp nañ teyte dal rek, jaru buuxante, jaru xuloo, jaru xeex. Jumaa ja kasaalika naka noonu, yoon wiit kasaalika naka noonu. Nañ taw yor kurus yi rek ci oto yi di ñaan, ndax oto yi moom fi ne malaaka lañu. Di def say lixlaas, di def say ayatu kursi, di def say lahat yàkkum, di def say basmala ba yegg fa nga jëm. Kon nag jër ngeen jëf, ñu ngi sant ñëpp, di gërëm ñëpp, di ñaanal nag soxna Oumy bi ca Louga. Ah, tubarkàlla, macha allah. Ñu ngi ñaanal soxna Mère Seck, moom yàlla nuyoo beeg cant gi teg ci loxoom, auditeurs yeeg auditrices yi. Kon nag soxna Oumy Dieng, ñu ngi lay ziar kër Aale Louga, ca yooni Louga ba, ñu ngi leen di ziar. Saa su ne bi may pare rek may woo ndeysaan, macha allah. Nuyu nañ ñëpp, sant ñëpp, gërëm ñëpp, ñaanal ñëpp jàmm, yàlla ñëpp am jàmm. Kon a réseau DTL ca kaw ca kanam, màggal gaa ngoog yenn koy organisé, yenn def reportage yi, yàlla leen yàlla jàppale te wéral leen te cëral leen te kattanal leen. Yàlla may leen ndam, mënuñu leen a fay, yàlla rek a leen mën a fay. Serigne Cheikh it mënu leen a fay, daneen di bàyyeeg tabaraka wa taala, bàyyi leen Cheikhul Qadim. Jëre ngeen jëf, alhamdulilah ala kulli xaalin. Sëñ Aliou jërëjëf, jàmm xéewal, ànd ci yàlla yóbboog jàmm ak salaam, macha allah.

0: حديثهم سكر مغن نافع سمد لا ذو عند ولقنا في المقالات قوم بأصلعة أحداءهم قهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وسلم جناب سيدنا الله سبحانه وتعالى way gi ci ñu sala salam dari gërem cheikh al khadim amadi mbekté contenté té war fréquence 95.1 jant be fm touba modi batu jam war jappati wonti band ak yakar waftah lana kul babin kunt fatihu li salihin min al khairat ya allah tawilana brana sha'ih lana badana wa habdina rusta wa tawfiqi ya allah ñu ngi nuy di ziar di ndekkal gaaji fele mbale mbokk yi xam ñu ngi and ak ñu ci radio jant be fm touba 95.2 wala resto detail té modi daré telbe ligé bi jant bi téñ rek légui way mbokk di baye xati internet bi ñetti double jant bi di.com di nuy ba di len ziar te di len ñana jam waji di nuy ak jaaral ku tet suñu mën taxam bakam Semadou Bassir ñaan ko mbak yag lol ak werek na lek ci barke Cheikh Khadim ak mbollem Jabar Cheikh Khadim gi di ñaan Bassim li xadi fal diko ñaan fal yag ak wer ak na lek ci barke Cheikh Khadim ak mbollem Jotou Mam Seck ak mbollem Talibi way non ko ñaan mbollem Khalifi lek jare ti waawon jaasan ni sen ci ne balayen ñu leen ne bax di len ziar te di len ñana jam ak na lek ci barke Yunus sallallahu alayhi wasallam wa ñaan ko mbollem Cheikh Serigne Toubay mbokk amane mbekté té wat djita bi di xamlé jankat yi ngén ka am aji bu nek liko délé 22h jam minuit ji andak ni xamné modi mbokk jankatu khasside yi ñuy nek mbolé rek ñi nga xamné dañuy and ñun saasune di safo liggéey bi di len ziaré bu baax baax way gërëm ci mbolé ñi xamné ñi nga xey ci kër gi mbaa ñi fi gont ñu nuy baax di len ziar té di len ñaan jam way gërëm baax jëru abdou sami wacc kaddum légui ak seigne moussa ko li ci tangum xabar yi e kon xamna ni ko baxo ande rek mbokki non lay ko ande tay nak ñi am mbekté dalal jankatu xassde bu mag inshallah xamna ni bu présenté wo mbokki dinañ ko daldi ragné bu baax baax e kon ñi ngi nuy mbolam ñi nga xam rek ñepp ñi ngi ande ñun ci internet tim di leen jaajeuf lu baax baax waye gërem tim ñi nga xam ñi ande ci fréquence bi di 95.2 waye 94.6 waye 88.6 kon ñu ande ak nissan jëru ñu tedd ji serigne cheikh assalamu alaykum wa rahmatullahi juf
2: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: seen yo jëm ci mbokk talibi
2: ni lay nuyu bu baax serigne khadim sok
1: jere jef
2: di nuyu mbolem auditeur yi ntb fm kepp ku ci tewlo rek ni lay nuyu bu baax di la ziaré di la ñaanal jamm ni ñaan suñu kaddu fekk ñepp ci jamm
1: ngi wax seigne touba
2: di jital ci ziar bi nak cheikh mohammed nien muntaha khalifatul hamdi taifuddin mouridiya suñu borom yok ko katan ngeen ko deugereul ba lim na manke l'islam yep ak mamam mu def ko nim ko sobe tan and ko ak ñom mo lañ koy ziaré tamit khalifa général di baye fall e momi suñu borom ngeen ko yagal ba lim na ma liggeel l'islam ak serign bi yep mu def ko nim ko sobe barke khadim mustafa
1: amin bass ci wa
2: ñepp rek baye wuñu kenn di nuyu borom radio bi suñu cheikh ali mbacke suñu borom momit ngeen ko deugereul ba nama ligel l'islam ak mam yep mu defé ni mako bëggé barke khadim mustafa
1: amin bar seigne touba jere jeuf ñu lay gërëm bu baax seigne cheikh ci nuyu yi di sax ma ñakul and nga ay mbokk talibé ñew ci jotaay bi xamna né bo ñu mëne président ñi nga xamné ñom nga andal ñew ci def na mo di jotaay
3: fm
2: wa mu mëne biñu ñew ñi nga and ak serigne hassane diop ak serigne baylal ñang ak serigne madiop tal serigne khawso ñang Serigne Bara Kassé ak Serigne Ibrahima Diagne ak Serigne Thierrombop ak Serigne Ibra Kassé mom ñu lañ andal mi ñi ñew
1: jere jeuf amna solo ñi ngi leen di gërëm baax gërëm di ñi nga xam ñoo dess fo ci gox ba di baye xel li nga xam modi jotaay bi kon mi ngi non jotaay yu xam le jankat yi la ñu koy am ci radio Jant bi FM Touba 95.2 ngi nan ci ndongali Khadim Sok ndongal Serigne Bassirou Serigne Fallilu tay suñu gën modi Serigne Cheikh Diouf Khassida lañu Cheikh ni xam modi jotaay bi Serigne Cheikh ngir ki nga xam ni mi ngi la doga deg tay jilé Serigne Cheikh Diouf fan la gané jamono ak ci ban at la
2: wa Serigne Cheikh Diouf na xamna mi ngi gané jamono Touba
1: Touba
2: Touba ci côté garbu ndaw fi ñu wax jakk yi idi kayré fofu lañu gané jamono
1: japon nga an ma wala jappulo an mi
2: wa xamna nak bu dé li né ci suñu carte d'identité 1993 ci nak
1: waaw na ngi tup ki wa do
2: 1993 wa
1: ci Touba garbu ndaw inshallah tu war kala yon daron foko nga gëna jaman bi yalla défé nga jotta wala dem ci walu jang manam dara français wala jot nga ci sobu wala
2: waaw jot nañ ci sobu ndax biñ démé ba féram sooré dañu joxan suñu mam te jur suñu yaay fa lañ nékkon ba xawa dëgër biñuy joggé suñu kër gi nga xamné fa lañ jëkkona dëkk ñëwaat fi nga xamné fi lañ dëkk di ngiranen ci lañ ñëwaalé biñ ci nak ci lañ ñu joxé ñu dem dara
1: Ah. Kon jon nga dem ci dara bi dara yarlu wan la dara jang wacc la won wala dara lan la da def fete won
2: waaw dara yi nak du dara yarlu wan dara yi jang di wacc la waaw ñi ngi jëkke jangé dara yi señ matar jonn bay matar jonn fi ñi wax poulaye mir bu wex bi waaw ci dara am lañ jëkke jang bañ ci juggé nak ci lañ ñëwaat dara ju ni wax dara bay isa ci yoon daru ñuy waar fa ñew ci daara ci ñu fallu mbacke juma de serigne jili fa lañu jéggalé suñu jang
1: kon suma la déggé jeun nga def ñetti daara
2: waaw
1: ñu jabanté bu lan makor lan da nga don daw wala lan motax faré wo ci ben daara ba wacc
2: waaw deewu ñu nak waye bi ñi jang xam nga kenn ku nekk say wajur amna fa mu boy jang rek bu gisé na jang mi xañna dox gi wara do dox ko wala jang mi gaawul wala amul lako gënal day xolaat benen daara bu mu yaakaar ne fa la daara ju ci gëna kiyé mu yobul la fa na lool rek mo waral suñu demat ci daara Serigne Djili jojo
1: ay kon dañu jappone manam bobu njang bi da xawon yeex
2: da xawon yeex
1: mo xawon yeex est ce que nekutom sa nak rexel won wala borom daara lañ ko la jappone borom daara ji la won
2: dedet borom daara ji sax wax deug yalla mama bu fekk na mu nekk mak ndax jurom ñaar ci katam ak nangam bobu top na ay xalé fa nekkon rek di ñew di ñu jangal di wax deug yalla am xel mom yalla da dogal lu mom musuñu ko naxari lool mom mag ñi ci sante yalla bu baax sax ndaw am xel mom wax deug yalla ma sha Allah
1: sante ga ci dal ma sha Allah kon jot nga wacc wala jotté won wacc
2: waaw jot nañu wacc nak nañ ba jot nañu wacc ñaar yoon donte moko luñ nak
1: ma sha Allah jambar nga tabarkal ndax tim ci daara jot nga ci don jangal melni xam xam ak yoy wala jote wogon terlu ci daara ji
2: waaw jot dañu jang xam xam biñ jangé ba paré ba wacce ba topat ba yegni waccan nañ ñi ngi don jang xam xam waye bogo nak dañu baye daara ji di jang guddii dem wëyel suñu métier ci lay jang xam xam ba téré suñu tuwaay dal bari na
3: am ñepp
2: quelques téré dal da ñaan jot nañ
1: ci bari nga lo ci pek dal ci ji kan jangum arab ndax jot nga ko def wala jot loko def
2: waaw jangum arab jot na ko def waaw ci école bu ñuy wax murtala afal dala afal
1: murtada afal
2: waaw jot na moy jige dara jema ñeuke jang afa may dema ci benen dara waaw jang na ci école dala afal
1: ma ñew

0: Donc ñu ngi tok ci lolu tabarkala. Et kon jot nga dem ci école Serigne Moustapha Fall hein.
1: Jot nañ ci dem waaw.
0: Fo nga jotta OK. Nda jot nga ci am Abdiass wala jotto ci am Abdiass?
1: Dedet fo wax di yalla. Mo sa xala lañ boba. Wa jangaguñ dara dara comme ñang mi jang sa janguñ ko. Waaw.
0: Ah kon ci arab bi nga ñëkke won
1: avant may ñëwaat ci daara ci mo mujjé jangi waaw jang na ci arab bi tout ci rek
0: barkala ma sha Allah loolu lay tay la ñangu ki nasaran jot nga ci soob wala soobulo ci
1: dedet ñangum nasaran mom wax deug yalla xana soob rek ñangi soob yi dal
0: yang ci fortat dal
1: ya di ci fortat waaw da non dal la ci jangi wax deug yalla tok wala jog special dal ngir jangi non dedet
0: defuloko dal ma sha Allah tabarakallah legui nak xamna lolou lay talé won ngir ki dégg Seigne Cheikh mu gën ko rañalé ñu xam dëgg dëgg modi kan legui nak xamna day ñëw ci ñaan mo waral jotaay muy ni xamna modi jang mi jangum khasside mi kañ nga ko door
1: jangum khasside mi nak xamna né xawna yagg lay wax dëgg yalla jappuma ban ané lañ ko door wax dëgg yalla ah jappuma ko dé
0: waye xawna yagg daal
1: xawna yagg
0: mais xam nga fi nga ka doore
1: ah man dal xamna ni sama benn mag bu baax bu nekkon ci koñ ba ba legi di serigne feri ciubbu wax deug yalla mom moñu tété ci am jang mang koy nuyuwale mo da jang ñu da ka aw dañ ci xecc boba ñi ngi ci leneen ak gëmu ñu am jang sa waye mu son ci ñun lol ba jëndon ay xasside sax jox ñu ñun ñi ñu diko jang sax yi jangi woñu ñu dem diko di and ak mom ci ay daayira mom moy ki ma ñëkke jox micro mama jang ci am daayira
0: mom suñu fay
1: mom suñu fay ci bu ma ko nuyuwale baax di yalla suñu mak
0: mom da daan def jang aw wala rajas la def
1: jang aw waaw jang aw wala
0: jang aw mom suñ fari mom mom da yoré ére bopam wala da am comme don topando
1: waaw yorna ére bopam waaw suñ wax suñ magge sek la don doy waaye sans lu ci bari nak ci mujjanta ére bopam la don jang
0: kon mom ci gëna suñ fari dal nga topon
1: waaw
0: bon mom bo mo ngay topando
1: del topando ko na ko don aw rek da ko don aw rek
0: tawarkal waaye jappalo legi lol ci ban at la wara tapol
1: dede lolou wax de yalla japp mo ban
0: jappalo ko
1: dede japp mo nanela
0: kon ci gëna suñ fari nga nekkon di aw ba yalla def nga commencer di yekkatil sa bop
1: waaw ginaaw bi nak ci lañuy di roy serigne abdullah hadjouf serigne abdullah hadjouf lañu jëkka doore ci ñum jang diko roy diko roy waaw
0: serigne abdullah hadjouf
1: serigne abdullah hadjouf
0: waaw roy toko
1: waaw legi nak mom serigne mamour cham lañuy roy waaw
0: serigne
1: mamour cham waaw
0: lu waral lolu roy serigne abdullah hadjouf mi yag nga jëgé fa roy serigne mamour cham lu waral lolu
1: xam nga rek nit da am ko xamne buy roy nit ki kimi roy man nako
2: di Cheikh FM
1: te du yor batam wala mu yor bat bi te du deg ati nit ki pour le sens bi epp moy nga yor bat bi so degu sa lu mu tut dañ leen ron ak mom waye dal bi ma gisee ni serigne mamour bo bayima ko way ma roy serigne mamour nit ñu bari apprécier né yow mi yalla dafa melni ki mo gëna mengok sa bat ak yoy manen ma xamni amona ci bëgg lool tamit na dal mo pousser may wala ñaar yéré ba ségu ma faré ci serigne mamour
0: serigne abdoul diouf bing kay roy manam lu waralon nga jek jek jek diko roy mam daj bu neex lawon wala jappane eram yomb na wala lan mo taxone
1: waaw dafa ma neexul lol nak ma diko baye xel bu bax ba pare di ci awale kenen ko xamne sama mag la mu serigne lampou diagne kamal khasside di roy roy serigne abdoulah diouf ñi and ak mom ci lu bari diko aw mom tamit mu neex ñu lol mo taxal ñu diko roy taxal mom tamit jamono yoy dañuy jox ay son dañuy jox ay cassette moy cassette yi ñu da tek ni bandi ñu da jox ñu diglu wuñ diglo ba ki mu joxaan ñu yenen
0: ci lol dal ci nga teunkon ba tax nga don ko roy mom seigne abdullah khadim diouf waay kon musulo ko won aw
1: dede musulo ko aw
0: seigne lampe da nga aw
1: seigne lampe da la raw seigne lampe jay
0: tawar kala inshallah legui nak seigne mam mortiam nga deggu ko mu neex la ngay topando ay kem
1: waaw seigne mam mor waaw waaw dama ko degg wax di yalla degg na ko lu yagg sax ta te royumako waaw kina bi nek ci la djublu na ko diko roy
0: bing ka roy mam nit mo la bolé ak mom nga dik aw ji wala jottaloko aw wala
1: dede jottumako aw nak ana jottuma aw seigne mam mor
0: nan ngay def degg kon yow
1: waaw xam ay son rek ay soom la dégg rek neex ma rek mu daal di koy fexe ba am ko rek.
0: Loolu nooy na dee.
1: Waaw am ko rek.
0: Léegi est ce que demoon ci ginnaawam dugg noonu tax nga gën a mën a am dëggantaan li nga bëgg si moom wala.
1: Ah dee xañ ne gis la rek c'est que man damaa jàpp ne mën naa am li ma bëgg. Te sans sax may topp ci ginnaawam. Yitte la rek waaw.
0: macha allah.
1: Waaw damaa jàpp ne topp ci ginnaaw ak diglu yi ni ma koy digloo nii. Mais jàpp ne sax. Nii mooy gën a kii ci man.
0: waaw. tubaarka yàlla xam naa kon ñu bàyyi la comme jotaayu xaside la nga yëkkati ñu xaside xam naa rajo su ko defee incha allah bu ñu dikkaatee nga ànd ak mbokku talibi ma xool ba xam tubaarka yàlla suñ seex barkeel ñu ci xaside ñëwaat incha allah rabbi.
1: وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمدٍ

0: ورفع وسدنيا بدرا رفيع مكار
1: saya mengaku kita baca keram ya dengan kiri lu gut dengan kiri lu gut adet dengan buku selibeteri
2: adet adet buku selibeteri tak
1: ayam mereng
2: kiri lu gun dengan cium janggalan juga nyoni
1: terkala masyaallah amna solo terkala lingi je kita lihat sih mamor terkala ni alol waktu dia lah prema waktu dia alhamdulillah mamor buku dia kalau benda sihat señ mamour kagn la xamna ne señ cheikh mom lay roy
2: señ mamour xamna nak
3: cheikh fm
2: yaag tuti de ay roy nañ ko lu yaag dal ta xamna ne taxul ma xamne ñun mom lay mom lañu roy
1: manam jangam eram lu yaag te aglo ci mom gara ko naka kan man yewal ay topondo
2: jang nañ lu yaag nak te xamul ni xamna ñun mom lañu roy ay dal ben bis dal sama ben xarit bo xamne ño bokk di roy mamour serigne mourou mbaye nañu dal fekk mom xamanteni ak mamour nak ño bokkon koñ ñu wa bëgg ñu dem ci serigne mamour ngeen xamanteni nak jot ni ngeen xamanteni wax deug yalla manako waaw bis nak ñukay waaj ba magalam gi ñew ci la ma présenter mamour nako gi sama xarit la yaw lay roy non nak ci la xamanteni ak
1: d'accord legui mamour lola sop tay eram batanga koy topando
2: wa xana bëgg ko rek ama sop ko rek ngir xassidey rek wa ngir xassidey rek
1: manam ngir xassidey rek motanga ki ko
2: wa
1: est ce que du japp ne eram mamour ci am dafa noy tax nga ki wala
2: adede
1: mamour er bu noy
2: er bu compliqué sax er bu compliqué sax wa
1: ni mamour ak tokko graw non de jangam am jangam ta graw na non
2: yi mamour bokku ni ci ñi gëna naqare roy waaw da ko to roy de
1: legi mamour mo wax na la ki mi roy
2: mamour xana eri bopam lay jang
1: ana nga mamour mo fënd erbi ni
2: waaw fënd gu wër sax
1: nga ka jël wuko fenen
2: de fënd gu wër la ko fënd mamour kay yefam bokku da gi fi kenn
1: ye mamour manam da ko am fam ko fëgge jël ko fo de
2: yakarumu ko de man de gisaguma kenn ko ne eru mamour bi dal xamna ne defa mu laal er yo xamne ci dem xagne mu xawa ki way de
1: deggo baydi wala mam diw dal
2: wax deug yalla ay eram mum eri sa duu ci lo wax deug yalla
1: waaw mum kay menace doy ndax man ko jele ci baydi wala mam diw
2: lolou man na am waye
1: jottu ko geus ci mom
2: de jottu ko ma geustu lolou de
1: e tuar kala machal man dara ma kané mam noy gi mu noy mota da nga na ci ñap fum teeli
2: ni ko gëna noy fi ne si mam mor kay ku worul noy ding ko teggi waaw
1: est ce que tim manam da nga jang sa bat xawon do batam la nga na xaram ma japp ci gi ndax xagna ci sama bat ci la gëna ki wala
2: wa day am c'est que nit bat day nuru ko man na roy ki nuru mu ko ma roy ke nuru ko koko negew pour nga roy ko moy gëna yom pour nga roy kenen waay lu jitulal bëgg gi dal da jitu wax de yalla ah bëgg gi dal mo jitu yépp
3: ciñeñ fm
2: rek mel ni ko bëggé faaw dang koy topando ba li nga bëgg di ñew ndank nank waaw
1: ma nga dang ko dégg mu jang rek nga bëgg ko mu neex la dal
2: waaw yalla ziaré nako
1: mais bobu gisuguloko
2: dedet dedet ma mor roy na ko lu yagta gisumako wallahi lazim fekkam jangam muy tok muy jang sax duma ko def ndax boba xagnna melugo niou melni
1: lan mo lo gëna motivé ci mom mamour lo xamné day ni kene mom neex na la ci mom mo xamné tabarakallah mom bo la jël ci mom ben jëng jël bob
2: xamna dal bokk na ci lima gëna neex ci mom moko oyof oyof lol bax kum gis dal jappalé ni bopam mom dal wax deug yalla yi di dal yenn ci xagnna jankati ni mako mëna waxe sama classe gi ay di sek ay xëccio ki jaay lu gamul yalla lool mom yalla musal nako ci
1: gisoko ci mom dal yow
2: dedet moko gisumako ne gis nako ci mom
1: mais da nga gisumako ci mom
2: wa dama ne
1: waaw
2: gisumako ne gis nako ci mom xam wala sañ nako xam nga man na gis ku ne mamour nak waye man gisugumako ku ne gis na mamour da dis wala nangam dedet mamour wax deug yalla su ngeen dajoon ci mbedd mi sax man na laa songu bëree moom deful dara muy dara waaw waaw tool loolu la ñuy roy ci moom waaw na sëñ bi ay xëccoo ki def yi man nekkuma ci yooyu de déedéet
1: def ni gaay daal maanaam nekk jànkat boo xam ne fu la fekkee tubaar kàlla xëcc nga maara
2: déedéet
1: ni gaay cate baaram nga nuyoo wengal mbaanim fii xaw a kii
2: waaw yooyu amul solo yooyu amul solo yooyu dalay sonal yooyu dalay sonal xanaa kuy jaxasoog nit ñi loo gën a wàcc sa bopp jaxasoog nit ñi rek mooy li gën waaw mooy li gën waaw mooy li gën
1: gaañ nañ ma dimbali ci loolu waay
2: waaw
1: nañ ma dimbali ci loolu yëngu waay
2: kebal la gay
1: nañ ma ci jàppale
2: waaw
1: okay dimbali leen ma ci loolu waay
2: waaw gaay dimbali leen ko ci loolu waay yëngu
1: waaw nga xam ne daal kon Seigne Mamor moom ndeysaan yooyu nekk na yi nga xam ne mooy li la gën a li la gën a neex si moom muy yëg gi ak waay gi nga xam ne waay na ko loolu doo gën a laa neex ci ay mbiram. Léegi nag ñu ñëw ci sa cadre si njàng ndax xam naa ku ne jàng kat da nga ne jàng ndax peeg nga xas di yu bëre bëri yoo xam tey fu la waaye fitoon tey da nga mën a ñëw jàngal ko foofu
2: waaw ñu ngi sant yàlla bu baax na wax dëgg yàlla duñ ne mokkal lañ xas di yëpp waaye daal am na yuñ ci mokkal waa
1: yoo xam ne tey mën nga ko jàng sans nga di ko xool
2: waaw
1: di ko jëw noonu
2: waaw di ko jëw
1: est ce que xool gi gënta wóor
2: ah waaw waaye loo mokkal moom li wax ne loo mokkal yaa ko moom loo mokkal li ne sëb dën yaa ko moom waaye li nga mokkaluwul ba mokk
3: ñeen
2: moom suñu wayjur dañuy faral di wax ne ngeen mokkal mokkal tamit dee leen koy teg di ko xool moo tax man sama njàng xasi dëgg gën a ndaw sax mën naa ubbi xasi dëgg yi wala ma jël sama téléphone bi di ko jàng mën naa ko dépp sax jàng ko waaye teewul dama koo tàmm ba nga xam ne noonu lay jàng waaye wax dëgg yàlla duñ jàng xasi dëgg koo xam ne si dañuy ne di ijjantu di ko jàng moom déedéet waaw xasi dëgg bu ñuy jàng rek liir nañ ko liiraat ko
1: liiraat ko
2: jàng waaw
1: waaw ci biir loolu ndax xasi dëgg yaakaar naa ne bari ci baat yoo xam ne mbala mun nañ la lépp arabe la ndax tim yaa ngi peeg baat yi li muy wax ngir nga mën ko faram-fàncee
2: waaw ñu ngi ciy góorgóorlu nag xam naa peeguñ lépp nag ndax du yam kaan waaye daal ñu ngi ciy def suñ kemtulaay kattan ci xaraf yeeg ci lépp ak jéem a dégg sëñ bi daal li muy wax ñu ngi koy setantal daal waaw wax dëgg yàlla ñu ngi koy setantal
1: setantal
2: waaw ñu ngi koy setantal wax
1: mais jërëgul nga jël sa tànk dem di jàng arabe bi ngir dégg li arabe bi li xas di bi wax
2: waaw man nag xam naa ne defa góorgóorlu ci keneen waaye man sama rakk ab jàngalekat la yàlla sëñ bi taw feexal na ko jàng na lu bare bari ba dee jàngale am na ci yu bari yoo xam ne si dama koy liir ci moom ak ci yeneen jëmtukaay yi nga xam ne ci nga ko mën a gëstoo ba xam yooyu
1: nga xam ne maanaam xeetu daajin wala baaxru yooyu du yaa ngi koy di bàyyi xel
2: maa koy bàyyi xel waaw
1: ndax xam na xas bu ne daam nañ ko wayee
2: nañ ko wayee waaw
1: léegi ndax yooyu tim yaa ngi koy seetantal di ko xool
2: maa koy seetlu waaw maa ngi koy bàyyi xel bu baax doonte da xuuse wuñ ci ne gaay ñu koy bàyyi xel
1: daa mat a xuuse nag xool ko de
2: waaw loo gis ci tàmbali benn lay doore rek kuy jëm kanam waaw bañ a soobu ci mbir daal baaxut neenal ko sa yite yëpp jëm ci
1: waaw
2: boo doxalee jëm ci rek suñ borom dina la defal tawfiix
1: tabarkala macha allah na solo yow heure suñ Mamor bi bi nga ko dalee jàng ak léegi maanaam si ñaata at lay war a toll yow
2: adi nag jàpp ma ko waaye xam naa ne 2017 lay di sud yooyu xam naa ne ñu sori foofu de waaw
1: defagun nga ci benn
3: magasin
1: loo xam ne ko génne dem def enregistré ko wala defagoo ko
2: déedé defaguma ko nag déedé defaguma ko de
1: lu war a lool
2: ah xanaa na ci sëñ bi rek suñ Mamor rek waaw wax dëgg yàlla maa ngi ci sëñ Mamor donte nag moom maa ngi koy bëgg miñ ci samam xel waaye nag yàlla dogal ko ma def ko nag
1: am bëggoo daal benn kii
2: déedé
1: boo xam ne la ko xalaat ne lii maa ko def
2: déedé defaguma ko de man daal xam naa ne maa ngi tàmbalee guñ ci moom yem ci moom rek waaw
1: waaye bis tu xalaatoo bis ñëw nga yër si bopp yow di ci kocc-koccal
2: ah kay maanaam képp kuy jàng bëgg nga bis ñëw nga ber sa daara waaw waaye damaa gis ne ber daara ji daa jotewul
1: daa ni yow war nga mën a léeg-léeg nga sàcc air xool ba xam
2: waaw
1: lii dinaa ko ma defal du jàlle dana jàll du jàll
2: waaw loolu moom du ñàkk waaw ba ci kii mi sa dee fa nga xaw ci tabal sey fi bopatu ci rek
1: amna solo yo xamna kon numay def dama lay baye nga na gaay xamna ne mbok yi mom telephone ñi ngi doon yeglu avant may ki waye dama ko tej instant bi xamna kon ci kanam ci rek mënañu daari ñew inshallah xamna ne ginaaw ñu and ko waxtaan inshallah rek dafa bok ci birutim ñu gëna xam kan moy seyñu cheikh ju fasida tabarakallah ba legi na xamna wax nga ma so tour way wax ko fi nga dekkale
2: ñu ngi dekk ngiraneen
1: quartier
2: bu ñu wax darul khadim dal khadim wa
1: dal khadim nga dekké da
2: dal khadim wa
1: barakallah
2: ke señ faalu mak ci ma ci faalu ju ma da
1: acci kon bismillah su ko day dama lay baye nga ndaga nga yëkëti ñu gaay awlo inshallah ñu ñëwaat su ko day ñëwaat mo ci leen ci laaj su ko day an ak bokk ci li xamne modi téléphone bi inshallah rek
2: bismillah

0: ake borom to wa
1: gor ay gor sa waji ay nek yow ngay kala nak yep yak yak koci kocal ni yow arkala machallah dama rek ma mod deg ko la da don xarim gi dal ko deg ngay jang munako sama band fu moko jange won
2: adu
1: lo la ci xalat de
2: ke man le de
1: arkala machallah ay wax deug yalla xol set na lol tabarakallah ci njang mi
2: neesan
1: yalla yalla gën la wër gëna deugël baax baax señ ci wa
2: amin ya rabbi
1: señ bi bolé jangal ma ñom
3: min al ukas bi ajs wal isam lada a'li al tariq

0: منهم مربط بحال وحدعا أبدا منهم مربط
1: jërëjëf mbokk yi tubaar kàlla kon mi ngi noonu ndeysaan ñu ngi si jotaay bi nga xam ne mooy di xam ne jànkat yi ñu jotaay jànkat yi ñu koy am li nga xam ne moo di àjjuma bu nekk di ko dalee 22h dem minuit di ci ànd ak mbokku jànkat yi. Tey jii nag sunu gan moo di Serigne Cheikh Diouf Xassida nañu àndal bu tuba Daarou Khadim. Kon ñu ngi nuyu mboolee mbokk yi nekk ci daanu Daarou Khadim du ñu weexal waaye mbokk yi nekk ci daanu ngiraay leen ñu leen ziare bu baax a baax. Serigne Cheikh tubaar kàlla njàng mi neex na lool wax dëgg yàlla vraiment. wax dëgg yàlla pas si bu ne tim tubaar kàlla wax dëgg yàlla vraiment te dégg nga maam moo ci am bi macha allah wax dëgg yàlla. mais liñ laaj mooy kañ nga am kuréel.
2: waaw kuréel bi ne xam naa man ak ñoom moom mën naa ne ñoom àggaloo. waaw. waaw ñii ma àndal nii daal. ñoo jàng noom jàng de. waaw. waaw ñoo jàng.
1: nga xam ne kon bi nga nekk di jàng. di jàng jàng nga ànd ak ñoom ñuy jàng jeex. lu garaaw ngay wax nii nag ngay jàngum jàng ñu jàngum jàng ngeen ànd jàngum jàng.
2: ñu ànd jàngum jàng wallaahi.
1: ba fi ngeen toll nii.
2: ba fi ñu toll nii daal.
1: maam kon kuréel bi yow bi nga jógee. yàlla def na maanaam jotoo de topp ci ginnaaw kuréel Diori Ndiaye nga waxoon wala.
2: waaw
1: ak si
2: Serigne Fery.
1: waaw Serigne Fery waaw.
2: waaw ak Serigne Narkane.
1: Serigne Narkane
2: waaw fii ma nekk di wax ak yow nag.
1: waaw.
2: di Serigne Narkane lay àndal.
1: bérogo.
2: beru mooy lan.
1: ah mooy nga am sa kuréel bopp beru nii. ah
2: de kuréel bopp kat waaw waaye boo jàngiwut. ah sa mag di jàngi. ok da ngay topp ci ginnaaw dem.
1: léegi wax ma loolu Cheikh de Cheikh nu tuddee mii. maam boo doon da ngaa nekk ci daara dina la wàcc nga. fi mu tuddee wàcceewul la.
2: déedéet déedéet.
1: ah wàcceeku da ngay jàng ba léegi.
2: tam léeguma sax.
1: ah kon da ngay nekk di aw ji ba léegi nii yow.
2: waaw ñii ma ànd ni ku ciy jàng damay topp sa ginnaaw mel ni suñ bi. waaw.
1: man damaa jàpp ne jamono yi li gars yi naan chef de gang nga chef de gang.
2: de mukk. mukk tàmbalee gu ma.
1: déet macha allah
2: fi mu tëddee. acteur bi yow gi ba léegi. waaw.
1: nga xam ne kon léegi am nga Diori Ndiaye tey bu jógee.
2: ma jóg.
1: nga jóg topp ci ginnaawam.
2: waaw li ëpp ci li may àndal moom laa si Narkane.
1: mooy Narkane.
2: mooy nuyu bu baax bu baax sax bu baax.
1: tubaarkàlla.
2: waaw maa ngi koy nuyu bu baax.
1: macha allah.
2: waaw
1: damaa jàpp ne jamono yi moom ber nga si yoonu bopp.
2: déedéet.
1: nga xaar ci bees si yoonu bopp.
2: ah beru kat laa xamul mooy luy beru.
1: ah beru kat daa maam moo caam ngi ne fi mu tëddee ku mu aw.
2: waaw maam moo caam nga wax.
1: ah waa daa beru mi.
2: fam ca toll bu ma ca tollee. waa dootu ma waxati
3: kenn. Cheikh FM.
1: yaakaar nga toll goo ci mu tëddee.
2: déedéet wax dëgg yàlla.
1: da ngaa mokkal gutum njàng.
2: déedéet mokkal gu ma de.
1: da ngaa nekk ci njàng ba
2: léegi
1: daal.
2: ci njàng ba léegi.
1: waaw
2: maa ngi ci daara ji ba léegi di jàng.
1: kon daal wóolu ko dem cokkere ko si dem daal.
2: déedéet.
1: ba léegi yaa ngi topp ci ginnaaw gars yi.
2: léegi maa ngi topp
1: ci waaw góor saa waaye.
2: loolu laa nekk de.
1: waaw góor.
2: waaw
1: noonu la tubaarkàlla. léegi looy xaar ci génne bande.
2: waa xëy na daa jotagul rek.
1: daa jotagul.
2: waaw xëy na daa
1: ndax dox nga jëm ci.
2: waaw. waaw dox naa.
1: mois bi pare nga pour que la produire boo gisee que la produire nga enregistré.
2: waaw. waaw air moom xam naa ne. doxuma jëm ci waaye lu ma jafe de.
1: waaw léegi da nga war a dox jëm ci nag. génne bande moo xam nga def ko moo nga def ko vidéo wala nga def ko son. man koo kii.
2: waaw it ji dégg daal xam naa ne laa ko joxu doyee daal.
1: d' accord it ji nag.
2: waaw léegi daal.
1: ndax man amaguma fii bande boo xam ne dañ naan kii maam moo caam lay roy. kon ni ngi defalee léegi ñu ne kan mbàkki baaxum xaarim kebe la rek nga animation ñu laaj ko. nga teg mbàkki baaxum ñu ne kii kat nangam am ñu koy jaay rek moom. mbaa nga jàpp Mbaye Ndiaye ba Ndaamaatu teg ko ñu ne kii xaarim kii la nangam. yooyu daa war a am waaye maam moo caam gisagu ma ko xam ne am naa kéem fi. di xaar yéen ñu rey maam moo la ngeen wóor seen bopp.
2: ah wóor nañ suñ bopp bu baax sax.
1: kon da ngeen war a resté.
2: ah nag gars yi defee rek lañ koy defee.
1: mooy.
2: waaw waaye su ma yàlla na am incha allah.
1: waaw dañ ci jëm dox jëm ci rek.
2: waaw li indi li rek mooy indi li ci des.
1: ndeysaan. maa ngi gërëm baax nag Serigne Moustapha Mbaye di sama naataango maa ngi koy nuyu baax di ko jaar di ko ñaanal ci taw beex. ndax xam naa ndeysaan jotaay bi bu amee ci moom la jaaree. tubaarkàlla moom si Moustapha Mbaye.
2: wallaahi maa ngi koy nuyu.
1: sànq rek mi ngi may yónni ak ay ndéggat yu am solo wax dëgg yàlla.
2: wallaahi
1: xam naa ne bu ma ko jotaay bi mayee sax danaa dégteen mbokki ndéggat ndax xam na ndéggat yu am solo yoo xam ne yónnee na ma ko.
2: incha allah.
1: macha allah muy wax ju am solo joo xam seere na ko ci yéen. jëm yi nga xam ne teew ngeen fi.
2: ndeysaan
1: ndax yàgg ngeen ak moom loolu tubaarkàlla.
2: wallaahi suñ mag bi baax.
1: waaw loolu noonu ko waxee noonu.
2: moom sëñ bi moom. moo ñu njëkk a invité rajo.
1: ndeysaan waaw.
2: muy rajo Touba Fall. moo ñu fi njëkk a invité.
1: ndeysaan
2: lu njëkk loolu sax indi na ab site internet am. defal ñu plateau spécial ñu jàng. wax dëgg yàlla moyenam yep mi ngi koy def ngir ñu jall yaal ma ngi koy sant bu baax di ñaan suñu borom defal ko tawsiix suñu mag ju baax lo wax di yalla mi ngi yaatal bu baax baax baax ñu congé lu bari nak lu bari mi ñu koy congé ci ñang mi
1: barkal ma sha Allah
2: suñu sa baax
1: sen cheikh kebe tim nang koy nuyu baax ne sal mo fofu tabarkal mo yagona may wax sen bir waye xagne suñu borom suñu musfa la ko jaar
2: wallahi
1: sen cheikh kebe yagna mo do wax na ma amna sa wajjon beug na nga dalal ko
2: wallahi
1: mo takere bi mu gise ma def avs bi dana ah kon da meene gaay lu nga lokk sama lañ ci
2: sama way la
1: cheikh kebe
2: sama way la cheikh sama way la ño yarondo
1: suñ
2: keri ño jakarlo
1: barkal ma sha Allah
2: sama way la
1: kon bokk ku bëgg ñu mëna nga jaacc téléphone bi ci 88 628 1337 modi xali ku jaare bu nga namul mëna nga ñu ñu daal joko ci radio Jant bi FM Touba 95.2 waye lekkolo gi leer FM ci dogo 94.6 am bokk ñu baax ci Dakar ci Cieni FM Dakar et 88.6 amna ku yeglu mëna amien dila ko nak ku baax assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum salam wa rahmatullah
3: ñu leen di jaar bu baax mooy def yitté
1: ñi sant yalla baax yaaram turbe fo ñi woyé
3: serigne marti ci Touba
1: serigne marti ci ñi ngi jaar baax ci sé
3: serigne marti ci Touba
1: la ñi sant baax am la serigne cheikh waxal ak mom
2: serigne nar
3: ñu leen di jaar baax
2: délo ziar baax ci sé
3: bu rafet bu baax baax rek
2: ndaysan jërëjëf
3: ci am mbécé
2: ndaysan
3: ci am contentement bi ci téwol wa Touba mo ko social yépp rek
2: wallahi ndaysan wallahi ñom ñëpp
3: ané wa kurum bi li darul qadim
2: wallahi ndaysan
3: ci ngit ba yépp rek
2: wallahi wallahi
3: ak kurum soppay serigne cheikh diouf yépp rek xamna ci la bokk
2: wallahi ndaysan wallahi
3: wa du wax né serigne cheikh diouf momu dañ ko dolé ñaan baax baax ndax du salam
2: wallahi
3: min dañ wax ci mam mortam biñ ko tambalé ro yaakar na ni 2015 2016 la yaakar bu ñu fatlu ko suñu sanki la amon fele salum ki la ko don top ndaw bo mu ngi roy lamp jaj
2: ndaysan ndaysan
3: waaw
2: wallahi ndaysan
3: lool mom yag nek mom ndax da ka bëggoon diko top
2: wallahi ndaysan
3: waaw koku nak dafa fër ci mam mortam baax baax mo tax li mu ko soona ñakam
2: jërëjëf jërëjëf
3: waaw kon dal ma ñu baax di ziar
1: ndaysan
3: waaw di ñaanal gëru ñoo nga xamne mo la dalal
2: ci khadim
3: laaj yaatal na trop trop trop tay amna solo tay wala ko wara tegu
1: ndax yalla ñu ngi jëm de
3: waaw non amna solo dafa am solo
1: ndaysan yaaram ñu ngi jëm de
3: waaw amna solo non fofu nga jëm dal xamna ni
1: ndax yalla
3: ndax fofu mom baax na trop trop ndax laaj dafa wara matale
1: ndaysan
3: waaw su matale ñu ñi deglu dañu xam fi wara duggé
1: ndaysan waaw
3: waay lepp leer na ci suñu nopi mom dafa falam
1: alhamdullilah rabbil alamin kon xiyalla
3: aw aw man ni de ndax deug fallam biñ gay biñ roy mam mor mom amna yu mako ci waxon bobu sax ñu lay gudde jël micro roy mam mom wa yalla def na ni bari bari ñewna
1: ndax yalla
3: wa wa kon ñu jaje ñepp rek
1: lay rafa ci sene
3: sa kon mom yamal fofu kaddu rek xamal ñu la gudde bari nañ
1: ma sha Allah ma sha Allah lay
3: jaje
1: jere jef yaram ba
2: jef seigneur
1: ci sene
2: seigneur ñoo dekk ñoo jaakarlo ay keer
1: sam
2: xarit la xarit la
1: ndaysan ñu ngi gërëm baax tabarakallah kaddu yu rafet na lool mom seigne nar ñu ngi ndokal baay diga ziar 88 600 28 13 37 mbokk mi assalamu alaykum wa rahmatullah yaram ñu ngi lay ziar lay ziar baax ko baax ke alhamdullilah kay
2: serigne modou mbaye
1: serigne modou mbaye ñu ngi ziar baax mbaye jere jef yaram bismillah seigne ziar
2: wala ke seigne modou delo ziar bax mbay alhamdullilah
3: la ñaanal sun borom yalla sun borom taxaw
2: amin ya rabbi amin amin ya rabbi amin ya rabbi
3: wa seigne xari mom ne ko ko sun dalal bax seigne ziar
1: ndaysan waaw
3: bax nga dalal ko yaar
1: ndaysan
3: dara dogal ñu bokk ci don ko xamne poef la yalla xamne ñun jangay yi nekk ci ñepp lay mal ñu ci gis rek day mal ni mom maam yor la faral
1: ndaysan
3: ko la gat baax la ñu ko ñaan la baax baax ko ci lepp luñ ci jëw rek yalla nako señ ci dafa
1: amin bar señ tuba amin
3: ak mbolam gaay baax yi man dafa ci
1: ci
3: dara ak tiyasam ñu ñepp
1: amin amin kay
3: ko yobantem ñe ci señ nar ak wa kurel bi yépp
2: ndaysan ndaysan
1: ñu koy gërëm baax suñu Modou tabarkala kaddu rafénalol ñu koy nekk mbolé mbokki fekkol li baye xal jotaay bi 88 628 1337. Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah. Yaram ñu ngi lay ziar jere jëk bu baax te bëf fa ñu woy
3: Modou Thiam
2: bismillah
1: Thiam suñu ci wax ak mom
2: suñu Modou ñi lay nuy bax alhamdullilah aha
4: kureen fm
2: allah hi
3: jallay ci loxoy
2: aha jeri yef jam
3: di jari sunu ta
2: soppe
3: di jari ñep dar ñu ma def yox ko ci tan ci ko fa da problème ni baye ha yeb
2: de wallahi
3: nit yalla taw lo waye nak am nga job demi sa loxo tan da ko ci di lolu bëgg
2: wallahi
3: ayalla ko ci nekk ci yalla bëgg yeb
2: ayalla
3: man la ko bëgg wallahi dina la wax ma
2: wallahi
3: Allah
2: ñiara ñu ñëw ci laaj
3: wallahi ñëw ci laaj
2: bi waaw
5: alaykum
2: salaam
5: ah
2: tonté suñu yaay ñawa way jam rek
5: akay du
2: jam rek jam
5: ñoo ñu du tayare
2: nessane ni delo ziar bax
5: di ñaan yalla yalla guddal fa ni ceural baat
2: amin ya rabbi amin ya rabbi
5: suñu xadi sok mo lu dafa
2: nessane suñu xadi wa
5: anna yo yo ko taway wi ci li ci baat suñu faal
1: amin
5: ya bëgg ya gal na ko ñet
2: amin ba suñu ba
5: di nuy baraka sa ñam ñom ñep ya jox ju suñu xol seed na guir
2: ñoo gëna contane bax
5: wa kay juuf ak kay juuf yalla yalla defal jam
2: amin ya rabbi amin ya rabbi
5: seed na lu ñep
2: amin ya rabbi amin
5: wa kay juuf
2: jerejef jam jerejef cham
5: sama dom joji
2: wallahi neysan sin xaw so
5: jerejef
2: neysan jerejef
5: jerejef
2: jerejef cham jerejef jerejef
1: neysan
2: sin modou sama yaay ndaw
1: waaw
2: neysan di ñu bax
1: sin
2: modou mo sama magle mom danaka bu gisee may def yenn sax moy tegaat ci yoon
1: tabarakallah nana am solo
2: mom kenn la dal
1: machallah
2: neysan
1: gërem nañu bax am ak sun yaay momu lek ku bax assalamu alaykum wa rahmatullah yaram ñing lay ziar
3: ay delo ziar la xare
1: mbeke
3: lay ziar ba
1: jere jef yaram
3: ziaré ñu tax am wala ñu xalé ñu
1: ci centre bi
3: Fallou Diouf
1: Serigne Fadlou Diouf
2: Serigne Fallou sama rak la
1: def ñi ziar ba yaram ba
3: ñu ñu tax ñu ziar ba dafal lu ñaan yalla sun borom rek mo nangul liggey
1: amin bar seigne touba
3: tan do ba seigne xar ñoo nga xamne yaay fi ñal baax yi
1: ndeysaan jërëjëf
3: liggey ñoo gi rek la seigne jaar ñu lay jaar di jaar ñepp ñu ñaanal
2: jërëjëf
3: ñaan yalla sun borom mo taxaw ko baax
1: amin yaal
6: yu ne gi deglu Tenier FM 88.6
3: dene fa and ak film bi nangou ko
2: amin
1: amin
3: la ñu jëglu baax dama taw mo di o wa dekk
1: Masha Allah.
3: Kadi
1: rafetna lol le san yaram.
2: Masha
1: Allah.
4: Je suis un peu plus de temps.
1: Tour bi ay fogg bo ñu woy
4: soxna may ndeng soxna may ndeng
1: ah bismillah ziar wala
2: soxna may
4: abdou ziar
2: no ngi lay ziar bax benk alhamdullilah
4: ma
2: ngi san jerejeuf ma san jerejeuf benk ma san
1: Bismillah. Yaay bo ñu ko xaar bismillah yaay boy ah bismillah waaw yaay ñing lay dégg yaay waaw waaw yaay xawa jégué tuuti téléphone bi Amin. Bismillah wa. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Ya ñi ngi ziar bax. Ñu dar señ djuba.
4: Yalla tawé ko.
1: Amin amin.
4: Yalla ko.
1: Amin.
2: Ya
1: rabbi. Ya rabbi. Waaw yaay boy da ngay xawa jégué micro téléphone bi tuuti da ngay gëna jégué téléphone bi waaw
4: ala nda ni nga taxul bay
1: ya
4: ala nga suñu borom defal
1: ay ndax suñu ba amin amin ñu
4: leen ñaanal da moy ñu and ak ñepp suñu borom xaya
1: amin amin
4: atanal len
1: amin amin amin
4: bu ba seen do
1: amin ya rabbi ay boy
4: faari mustafa
1: amin amin ya rabbi ay ndeysan tbarakallah bismillah bismillah degal telephone bi tuti wa alaykum assalam wa rahmatullah
4: ma ngi len di nuyu tan len ziar
1: jerejeuf bay
2: jerejeuf
1: amin amin
4: tay rek bak
1: amin
4: kontam na ci li ngeen di def lol
1: ndax yalla ya
4: ci yoonu seigne touba
2: jerejeuf
4: jerejeuf
1: jerejeuf waaw
2: jerejeuf
1: waaw dawo ni wa keur ga la
2: waaw wa keur ga la waaw sama way juru jigen lak sama tante ak sama way juru gor Aïssa Diouf sonna nday sop ak soxna si ah ñepp ñu ngi lay nuyu
1: ko neeng ak soxna si
2: sonay sonay soxna may ak soxna mam diara
1: bismillah
2: may leen nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullah yaram ñing lay ziar
7: ñu dello ziar
1: tour bek fa ñu woy
7: bashir ñing ko ba daru rahman
1: bismillah sama dal bashir
2: bashir bëgg ci
7: ñu nuyu baax
1: jërëjë ñu lay ziar
7: ci téel émission baax
2: ñaan
7: na la rajé ci ngorum defal leen jam
2: amin ya rabbi
7: fonde ko tamdu mo fay mujj
2: jerejef
7: ak wax la
2: nissan nissan
7: kon ñu koy ñaanal baax di ñaanal ñi ma andal ñepp ba kurel bi ak soppe yepp rek
2: nissan jerejef
7: ñaan suñu mom defal ñu jamm di bari
2: jerejef jerejef ñing
7: sante nañ baax ci dalal bi
2: jerejef sante rek mo ko yaq
7: waaw
2: sante rek mo ko yaq
7: sante re da neex mom
2: nissan ligay
7: sincia
2: waaw
7: ngay ni baax la ci yaa
2: le mo nga sante juuf rek de baye ñing ci
7: waaw ni baax na
2: ka kon baax na
7: ni baax na ni baax na
2: mo nga kon baax na
7: waaw jere ngeen jëf contane nañ baax
2: jere jëf ñing
7: yalla na yaa sam taar le
2: amin ya rabbi amin ya rabbi
7: soor ñu ci ndam ñu ñep rek
2: amin amin ba sun tuwa
7: ni ma gaa yep jere ngeen jëf
2: dañ ko deg inshallah jere jëf bisir ñu
1: jëf sama del bashir tubarkal
2: sama xarit la bok ci daayru soppe mom tamit
1: ndessane wa tubarkal na dana ñu fo dana bëgg na ma laaj fo sax ndax na kurul soppe wala yoy na kon am nga daayru soppe
2: waaw
1: ni dajé di def daayra ngir sun cheikh
2: waaw
1: tubarkal inshallah
2: amna de
1: assalamu alaykum wa rahmatullah
8: assalamu
1: alaykum wa rahmatullah alaykum assalam
8: wa
1: rahmatullah jere jef yaay boy
8: di contane baaxa baax ci dimo joji ngeen dal
1: tur bi naka la
8: sona xadi baaxum di wote ngiraane
1: sona xadi baaxum jere jef waaw
8: di siyaare seen cheikh bu baaxa baax
1: hmm
8: jere jef ci nak dalal ngeen dimo ju baax
1: hmm
8: ñu baye xel doom adama yeb
1: hmm
8: daayra so fe mi ñun ñi ñoy president bi
1: hmm ndeesaan
8: wa yalla seen ne ku ñu fonk la
1: hmm
8: ku ñi wol ku ñi dimiko la
1: hmm
8: ñu koy ñaanal seen bëgg egg yi xasse day
1: hmm
8: amna ko sama borom
1: amin bak sin tuba
8: di bak cheikhul khadim
1: amin ya rabbal alamin
8: wax deug yalla ñing ko koy ñaanal baax baax
1: amin amin ndessal
8: bu fekke yar ak teggu rek mo koy may ak mëna jang di dina ko am
1: hmm ndessal
8: wax deug yalla nit ko baax la
1: hmm
8: ma ngi siyaari wa kuro bi yepp rek
1: hmm
8: baaluma kenn
1: son khadim
8: wa
1: yaay president bi xamne ya jité soxna yi kon
8: wa man ma len jité wa
1: maam jité ngul lu jafé jamm
9: ni fm
8: ndessane
1: lu jafé jité ngoko
8: ndessane
1: liko waral moy tay ñu bari japp nañ buñ topé diw diko develop daayira de len di raw
8: ndessane deug la
1: kon ni yalla mi len xexé ngeen sopp ko nonu gën len ci gurgur lu bu baax
8: ndessane
1: ndessane ñaba na kureli fi amon dañ ko dégg fi ndo amon na fi lañ wax
8: wallahi ndessane deug la
1: kon gën len ci gurgur lu baax wax deug yalla
8: ndessane di mbirum señ ko waam am di beuri ko ci mbastal rek
1: hmm
8: bo tege sa loxo mu dem bo tegul mu dem
1: hmm
8: comme ko ay ndaw lan te beug nañ lu bax nañ ci te ñu balañu rek
1: tabarakallah ndessane
8: wa wax deug yaalla
1: ma sha Allah wallahi ndessane wala
8: kumba am nañ bekk te bu baax baax
1: kumba yaay boy
8: jere jef
1: tabarakallah sa na xadi kontan nañ baax kumba
8: okay
1: kumba
2: jere jef baax sohna xadi sohna xadi
1: waaw
2: san ku bax
1: hmm
2: wax deug yalla mom daf may neme ko sa sonne limi wax ci mom lu nek
1: ndeysane
2: limi wax ci mom mi la nek ñi ñaan suñu borom gën ko katanal rek
1: amin amin
2: mom magu suñu bakki baxum la
1: ah ndeysane tabarakallah
2: nga suñu bakki baxum la kon da ngay xamne khasside rek mo man lolu
1: ma sha Allah wala c'est excellent
2: khasside rek moko man ak nuyu bax suñu bakki mom tamit
1: hmm
2: ñaan suñu borom defal ko tawfiq
1: amin
2: son nga di content nañ bax
1: jambar la assalamu alaykum wa rahmatullah
10: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: yaay boy nung lay ziar
10: ella ziar
1: tu be fone woy
10: ngene no woy to na ci na rab
1: hmm
10: do wa ci ndo
2: di ndo di
10: wa
1: tu ba ci ndo di ngamay woy
10: wa
1: tur bi naka la
10: mala sona khadija
1: sona khadija tu njay
10: wa
1: ngi ziar ba sona khadija jërëjëf yaay
10: alhamdullilah
1: barkala
10: ñu ngi ziaré Alhaj Barre mo
2: Barre kasse
10: ak ci ibla
2: ñaan
10: ñeen jaar ñeen am bonté
2: ñaan
10: dara fa ñu
2: ñaan
10: ay ñu baaka
2: waaw
10: on tan nañ bu baax doon ci
1: dalal yaal lu mbekki mi sax ba Serigne Touba
9: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam salam
9: ba jamm ngeen
1: ci ci wax la mom
2: jamm rek kay wa mbacke
9: bu way
2: oh kasse kasse
9: bu ñu xol sét dam
2: ga ñu gëna contane kasse
9: ak sa jërëjëf jërëjëf
2: jërëjëf kasse
9: jërëjëf yalla nak ñu yëg bark ci wa yaa ñu andal ñep
2: amin ya rabbi amin ya rabbi
9: ñu xol sét dam
2: amin amin ya rabbi
9: jambaari ligé jambaari jang
2: amin ya rabbi
9: jere
2: ño gëna contane wallahi ño gëna contane
9: yalla defal barke barke Serigne Touba
2: amin amin ya rabbi amin ya rabbi
9: jere jef jere jef jere jef contane na
2: jere jef jere jef kasse jere jef
9: ko jamo ni am
2: ah sun yaay fur yo
9: waaw
2: waaw waaw ya fur cham jere jef cham jere jef jere jef cham jere jef cham
9: ñu bëgg ñu bëgg ci xaar yaa ko ñaan ko yaal di
2: ba amin amin ya rabbi amin ya rabbi
9: mbokum ñepp ya yaa baax ko tekk
2: amin ya rabbi amin ya rabbi
9: yaaga ñu ñepp rek
2: amin amin ga ya rabbi amin ya rabbi amin ya rabbi ñoo gënu contane
9: jërëjëf waay
2: jërëjëf jërëjëf ciam jërëjëf ciam
9: ay yaa def jam
2: jërëjëf jërëjëf waay jërëjëf jërëjëf
9: am doxal ci na ci def
2: sonu kuro waaw
9: sonu kuro waaw
1: Alik salam.
10: Ni ni ni ziaré.
1: Ci ci wala mo.
2: Delo ziar bax.
10: En do ci wax.
2: Ñe vex son le coura.
10: Ni ci.
2: Pa ñi ci jam bax kay.
10: Ma ngi ziar mo ni di nana.
2: Aha, lesan.
10: Ci le ziar ni ñu may.
2: Ñu lay.
10: Yalla yalla defal.
2: Amin amin ya rabbi.
10: Ngen do numéro son dom diko def.
2: Amin ya rabbi, amin ya rabbi, amin ya rabbi. Amin ya rabbi. Amin ya rabbi. Jerejef, jerejef.
10: Baana ko
2: ni. Baana wa jerejef,
10: jerejef.
2: Jerejef, jerejef.
1: Jerejef. Jerejef. Ratin do di lañ jam?
2: Wa tundo di lañ wax señ baara mi, sen wa kër la.
1: Ndessan.
2: Sen wa kër ndessan di ñu bax ñom tamit.
1: Barkal la sa.
2: Wa suñ baay magget mom. Yes. Ñu sonay ñepp rek ñu leen ziar
1: barkal ni bax nak badjel fanfal Touba Djemal do san me xone moy yaay jotaay bi la ñu ngi ziar bax ak mbolum bëkk djemal di leen ziaré bax ni bay fall djopi daan sam ak mbolum bëkk sam ñu ngi leen ziaré bax 88 628 1337 ku bax assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi ziar bay ziar yaar
11: ñu ziar
1: bay ngi jam
11: laaj bala bo bax ci jot ak wat ci
1: ba ma laaj na mu naala de
11: ak seigne bala ma la raw
1: barke seigne tafa ñepp ma ngi lay jambar
11: billahi wallahi fatu ma la lañ jàng dama
1: ah nissan li waral lol kay
11: ay talu be bat ci mbamba
1: wa nonu baxna de wallahi
11: bobu da tax ak waji
1: tassaro na kay
11: ak seigne bama dem da tax
1: tassaro na kay tassaral le ko yaram
11: bay nak lepp lay baxna seigne touba
1: wallahi nissan deug le de wallahi gi
11: wa dama na la be
1: ma la raw lu bari alhaj bara
11: nissan laaj amna solo fadi amna solo
1: nissan ndax yalla wallahi
11: yamul te ci mbala
1: amin bar seigne touba amin
11: billahi
1: ma do ko billahi ba yalla xamna alhaj bar non dal na ma man mi
11: yalla ma djiglu bax na
1: amul ben mukk la ndissane djikko jamono doxé non
11: ba na ma la bokkolo mi ma ci do
1: deg na la alhaj bar
11: sama ko set na
1: wallahi wallahi fi la do re yalla
11: du meuna xé degge sama ko set
1: ndissane da nga ba alhaj bar
11: yalla
1: ma tu ma musala wallahi ndissane djikko jamono demé non deug la deug la deug la ndissane wallahi yemen yemen ndissane jërëjëf señ Bara la jërëjëf ndeysaan alhamdullilah alhamdullilah koku fidèle auditeur la ci réseau DTL mo Alhaji Bara gi ci marché Colobane ci Dakar ñu ngi jaar ak bolé mbëkki Colobane mom ndeysaan day safo jëta yi wax di gal ñu koy gërëm baax ak bolé mbëkki Colobane yi nak bay Alhaji bop ak mbokki farfo di jaar baax dina liñ sey ak bolé mbëkki Dakar di ñu jaar baax dina liñ jaaji sak yaadal mako fofu ku baax assalamu alaykum wa rahmatullah ngantena sama digenté mom ñakko dara ñëwaat ci 88 628 1337 keneen nga yegg duma nek ku baax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
12: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: ñaaram ñi ngi lay ziar
12: dalla ziaré
1: ba ci rebe fagne woy
12: nar kan la
1: Serigne Narkan
2: jere jef kan Serigne Narkan
13: Serigne Cheikh
2: Mekki Balla
13: ala nuyu dina ziaré bu baax
2: dina ziaré baax kan
13: ah tay da amene bëkk bu baax baax baax
2: wallahi no gëna contane
13: aw ma sama tambal talak ma dekk mudu mbay ñepp ñi fi di sétam di
2: sétam déssane wallahi légui rek la Serigne Mudu Mbay di jotal sétam nuyu
13: waaw Serigne Khadim
1: Mekki
13: ah ci mom fay tay kenn ci ñom
1: ndaysan deug la
13: xamne noy and fu ñu nek rek
2: wallahi
13: ñu tax ko yaru ko xamni ni dal li ñu yene sam mi ñu bokal rek bay lañ ko yene yalla xamna ko
1: deug la ndaysan
13: melna ci sama jëm ji rek nga tek fofu rek
1: deug la kan ndaysan
13: yalla yalla gëna kawel bu baax baax ko
1: amin amin ya rabbi na
13: sey wajira mi mu nek soxna ñu borom bay leen ci kanam bu baax baax baax
2: amin amin ya rabbi ya rabbi
13: borom bolo ko jabor gi guddal seen fan lol
2: amin ya rabbi
13: suñu borom yekki do ci bu baax baax baax
2: amin amin ya rabbi amin ya rabbi
13: ci yaade waru baax ci bakki baax ni lamp jaani ci maam cheikh gi ñum ñep
2: ndaysan
13: ay seen cheikh mom nit ku baax la ko xamne ku yaru
1: ndaysan
13: ku mëna jangal lol te bëgg xasside yi nak lol
2: jeuf
13: te war ma leen mbolam jankat yépp yalla
1: ndaysan te
6: yene gi deglu Tienier FM 88.6
13: alhamdullah ñi ngi ni waxam ba kurel nak ñepp rek
2: ndaysan
13: wal wala seen dalen mi ci ligue ak mbolam ñu ni andal ñepp dal
2: ndaysan
13: ñen yu balé ñepp ci seen fiar ak seen muyo
2: ndaysan
13: kena yi té mom cheikh mom wax deug yalla tawakkal la
2: ndaysan jere jef
13: yalla ko fay
2: amin ya rabbi
1: ndaysan
2: seigne naya bari seigne narkan
1: wallahi ndaysan
2: sama jeurign la wax mom la upp lo yandal demb rek ci mujju ñaan suñu borom defal ko tawfi ak mbolim daayira soppé rek ñom ñep ma lay nuyu seigne tala seigne khadim seigne masamba ñu mor ñom ñep ma lay nuyu bu baax seigne mad
1: ndaysan
2: wa di ñaanal jamm
1: amin tak seigne tuba
2: mbolim soxna yeepp rek
1: wallahi ndaysan
2: day ko baax seigne nar
1: ay salaamu alaykum ay
14: ñiar seigne khadim
1: mbake yaram ñi jaar Serigne Fallou Ndiaye
2: Serigne Fallou
14: Ndiaye
1: Serigne Fallou Bismillah
2: Serigne Fallou Ndiaye
14: Ndiaye
2: Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye
14: Ndiaye
2: Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye
14: Ndiaye
2: Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye
14: Ndiaye
2: Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye
14: Ndiaye
2: Ndiaye Ndiaye
14: Ndiaye
2: Ndiaye Ndiaye Ndiaye
14: Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye
2: Ndiaye Ndiaye
14: Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye ma jox bo yalla ñepp rek de wax ne suñu xaarim dal dara nga ko a xaba wax de
1: ndaysan wallahi wallahi
14: wa am nité ah ko xamné fum la romb wu téne dana taxaw jox la li nga mom doga jall ñin nak lool rek lañ soxla ci mom
1: deug la
14: waaw yalla nako yalla defal jamm dal
1: amin ya rabbal alamin
14: ak mbolem ku ma andal dal
2: amin ya rabbi
14: Jare
2: ñu ñëpp rek bay ken jere jef jere jef jere jef Serigne Fallou jere jef Serigne Fallou Serigne Fallou Ndiaye di jangaru xasaay mom tamit di ku jambar di ko bax di jang rek alquran ke nuyu bu bax mom tamit moy jere mi ak soxna ñëpp
1: jere jef ñi koy gërem bax ngol mak ngiraane japp foon gaati
2: daru
1: khadim ku bax assalamu alaykum wa rahmatullah
15: wa alaykum salaam
1: yaara ñu lay ziar
15: mbokk ma ngi lay ziar ba
1: yalla borom no nga tabol ñuk bak seigne tiba
2: amdi mustafa
15: allah amdu mustafa sek
1: jere jef sek yaara
2: mustafa sek borom
15: jess ma doon ci émission bu nga xam tane sunu waji ñu koy def suñu jankal
2: hmm
15: sa adugo mo doon ko xam tane ku ñu nawla ci koñ bi hmm mo doon avray kay
16: da ñe fm
15: ñu ndak ngir def ay fédé ci mom ci ni gaddu fédé ci mom da way liñ man rek ñi def ko
1: hmm ndaysan
15: dopp ñu nek ay xalé ba ñoo nek ci koñ bi
1: hmm
15: ay lepp dafa rafa
1: ndaysan tay
15: lool nga xam ci ni mi ngi koy yëngu ci am ñang
1: hmm
15: yaam suñ borom defal ko fawxa
2: ci yarabi
15: ci bakka suñ to wa
2: yarabi
15: ndax lu mu bëgg dal nañ ci jëm
1: hmm
15: lolu motax yalla ne fa ñu dégg ñepp rek ñu dégg ko fa
1: amin ya rabbal alamin
15: ci dox ak sun tuba
1: amin amin sun
15: tax contane nañ bu baax
2: ñoo gëna contane am di ñoo gëna contane
15: baax ñoom dañu ñew and ak ay yow
2: wallahi ndaysan xam nañ
15: waaw nak jaaw ko ci bëgg yalla dëgal ak
2: wallahi wallahi ndaysan
15: nga xam ne ñinga jottu timen ñi ci upp ñi ma wo naan ma bo fexé ba jot nga yégal ñi ñoo ci ligne wa di mu tuddu
2: wallahi ndaysan bari na
15: yalla xam na lo
2: werna de werna de werna de
15: ñi leen jaajeufal bu baax te ba ñew guddu ñu ci ligne bi
2: ah ndaysan
15: di ñaan suñu borom rek mu yagal leen sa andako
2: wëti ba tax ñu wax amin ya rabbi amin ya rabbi amin ya rabbi jerejeuf jerejeuf sek
1: di mustafa sek
2: ha ci ñam di mustafa sek def ba ñu bëkk nekk fa way ties la nekk
1: wa ties la yengo
2: da nekk ties la yengo wa
1: barkal
2: ke ni bax
1: ñu koy ziar ko wala mbëkk ties di ziar bax di leen ñaanato fe 88 628 1337 ku bax assalamu alaykum wa rahmatullah
16: alaykum salaam wa rahmatullah
1: ziar na la
16: ay dela ziar bax
1: ci sama yi bu
16: xam xala
1: bi lan ma ngi lay ziar bax yaram
16: ñu lay ziar bax bax
1: na mu na la dé sa waji
16: lay ma raw lu bari
1: personnalit mom
16: senale ma ngi dé a ñak jot rek
1: lay ni sa non la
16: waaw ma ngi ziar bax ci ziar mi nga dal
1: waaw waaw suñu ziar ji bax
16: ah dé rafet lo jang mi amna solo lol
1: dé sa
16: mbeur mi genn mom mom ci nar gan
1: nar kan ha
16: terna do la duggu rek
1: ndaysan baadu
16: ma koy ziar bu bari
1: lay ndaysan
16: ak sin sala ak sin musamba ñepp rek
2: ah ndaysan
16: ay gaay baax lañ ñom tamit
2: wallahi wallahi ndaysan wallahi wallahi wallahi
16: ma ziar ziar sama baajan bu baax ba
1: baajan ba mi ngi tewal waaw
16: ñi jang bi amna solo lol yalla na yalla wëro baade
1: amin amin ya rabbi
16: ci barke sin duwa
2: amin ya rabbi ya rabbi
1: ndaysan koku jeuriñ la tabarakallah seigne son ibou badian ñu baye xel ci dakar ci tiagne fm ñu koy ziar ak mbolo mbokki baye xel ci tiagne fm dakar mbokki kan xamna nak ni min ni da melni mom daal nekk yi way nak inshallah xamna mbokki mom ñi ngi kocc koccal te bëgg na nga jangaan nak wax deug yaa ndax ben nga fi jangu no la ñaar sama bëgg gaay gëna xam tabarakallah sama nin ku baax assalamu alaykum wa rahmatullah
17: alaykum salaam
1: ñi ziar baax yaa
17: mom magat kasse
1: waaw
17: bisimilah ci waat rek
1: bay magat
17: waaw dama bon dal
1: ndaysan
17: fofu da naka sama bon yepp fi lay nek baraka sa ñoom ak yubra kasse ñoom ñepp
2: ndaysan
17: ñoo ñepp daal ma ngi leen sant rek
2: ndaysan
17: waaw bëgg giñ bëgg xiyax rek moma di lo di waat sama xol fet na guuy
2: ndaysan jerejeuf
17: bëgg xiyax mom yalla nako yalla defal japp rek
2: amin ke ya rabbi
17: ah jerejeuf yalla defal ko japp
2: jerejeuf jerejeuf kasse jerejeuf jerejeuf kasse
1: wallahi ndaysan baye mo ñoo
2: wallahi jerejeuf kasse jerejeuf suñu baye magat dum da bax rek
1: ndaysan
17: waaw waaw xiyax
2: ndaysan jerejeuf
17: kontan nañ bu baax
2: ndaysan jerejeuf jerejeuf ñoo gëna
17: kontan yalla yok
2: amin ya rabbi
17: ak señ tuwa
2: amin amin ya rabbi amin ya rabbi
1: ndaysan jerejeuf suñu baye kon ñu koy gërëm baax
2: suñu baye mo baax
1: ñu amna ko ñam ma dal ko ko baax assalamu alaykum rahmatullah
18: salaam alaykum salaam
1: ngi ziar baax yaaram
18: ñu delo ziar berbe
1: tur be fo ñi woy
18: ibrahim ñang
1: ci ibrahim
2: ibrahim ñang jeurign
18: ñu ziar baax
2: jeurign ñu lay ziar baax
18: ñu delo ziar
2: alhamdullilah
18: ma ngi am jam baax
2: wa ñu sant yalla werke
18: ñu ngi rafetlu emission bu baax baax
2: neesan jerejeuf
18: xana di ñaan rek yalla sun borom yokku la bu baax
2: amin ya rabbi
18: di ñaan yalla mu musal ci ciat
2: amin ya rabbi
18: mu musal ci lepp lu ndok
2: amin amin ya rabbi
18: di tewalel mbollem wa daara jeuf bokku lepp rek
2: amin amin neesan
18: ak mbollem wa daaru khalil
2: wallahi
18: lay so ba legi ñu may wo kenn ku nek na ma ngi bëgg dug waaye dafa liñ mi mo xawa sa dile
2: wallahi werna wallahi werna
18: content nanti bu baax dal
2: wallahi wallahi
18: ñaan jëm ji nga xamanteni mo la
2: aha sin khadim sok
18: sin borom yok ko mo metam bu baax baax
1: amin amin amin allah sin tuba
18: ba yalla jox ko yefi bopam mo metam
1: amin amin amin ya rabbi ya rabbi
18: ñu ngi sant ñepp rek de sant ñi nga andal ci sama
2: amin ya rabbi
1: gëré baax jëwriñ jëjëlé
2: ci ibrahima ñang la
1: ibrahima
2: ci ibrahima ñang moy suñu jëwriñ ñu daayira
1: hmm
2: ay président wi
1: ñu
2: ko baax di fagu serigne xawsu mi tok
1: hmm
2: ñu ñuy wax di ñaanal suñu borom defal ko jamm
1: amin baax serigne touba
2: waaw mo borom wa daayira jiss bu xlo bi yépp rek
1: ndéjaan
2: ñong leen di nuyu ñom tamit
1: hmm 88 628 1337 ku baax assalamu alaykum wa rahmatullah
19: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: alaykum assalamu wa rahmatullah ya rab
19: maay ne ziar
1: jeli ziar ba ku baax
19: fallu ma morjam
1: ci fallu ma morjam
2: sey fallu
19: waaw maay ne ziar
1: musim na sun ci waxal ak mom
2: sey fallu
19: sey ziar ñu lay ziar yi
2: delo ziar bax
19: baye jam tax
2: wax sante nañ bu bax de
19: lay dal ni rafa la émission bi
2: lay san jerejeuf jerejeuf
19: dugg bi dal mo xaw jeuf lool sax parce que wa
2: kemal la gay
19: ah wa ni rafa la émission bu bax tax la
2: lay san jerejeuf
19: da naka fi ndigal la duggé mu ci carte fi ngam wor
2: wallahi wallahi
19: ndax jamono ñu ko fekk mu aw nek programme am fu wara ci ba émission bi ko warna télo da naka télo
2: wallahi werna
19: warax warax yalla dogal ci wo ci
2: telephone
19: pour ñu xexé ba duggal
2: wallahi wallahi werna
19: na leer na dal manam señ mam mor xolam set na yoon
2: ndeysane jerejeuf
19: ñu ngi lay ñaanal ci daraje señ ci waran teranga ju ak jangru xasse di am dal yalla bo ci kenn jitt
2: amin amin ya rabbi amin ya rabbi
19: wolam ñu jëm ci ay yépp rek
2: amin ya rabbi amin ya rabbi
19: ah di wax mbolam nooru daari ñu sopp señ mam mor rek ko tan jox ndax ñu bari mi teewul affaire
2: ndeysane ndeysane
19: wa ñi nga mbirté lol yow mom nga mëna jang lol ci sun waay
2: lepp borom ba nga
19: ndax fani fani mom am na lo xamne du mala nga baal ngay jang mom masala wa dija
2: ya ba
19: sun xor set dalal barke ci ba
2: ñoo gëna contane li
19: waaw di wax na señ mam mo da xolam set na lol
2: yaa ngol ndeysane ndeysane wallahi mam mo ndeysane
19: yaara bax mbolam ki la dalal tamit ñu koy
2: señ xarim señ xarim so
19: mbolam wa señ xarim ak mbolam ñi nga andal ñepp rek
2: aha aha
19: ñaan dal ci tere jey ci ahmadou bamba xadim rek dal manam yalla nga dem ba ba nek ay tele tele dal
2: amin amin ya rabbi amin ya rabbi
19: ah deug na lol o te yalla nasala
2: ñu gëna kontane jerejeuf
19: jerejeuf señ ja
2: jerejeuf señ fallo
1: nga
2: señ fallo mam mor
1: dere mam mor
2: dede mom danaka mok mam mor ben lañ waaw bokku